0: to ritalba ke banto ka kawe aliyana kai ngaba ke mitelen kamera pal jitin dawa ya walgal kwa au sadin ngin kin ta kwasi ya duo pal jitin dawa ya duo de jitin dawa ya o kwenu ngalal bas sigin sikirel inma ila soge za to pago asa o kwenu sigin sikire ai alang tari it fial ke sense ilong alangye bara mahjub umar asobis kamya ke borai ke bor fatta bara dai bar ke dok garwal garwal asobis kamya hay ke borai na ke bor fatta dai bar ke arrashid mamando asobis kamya ke borai na ke bor fatta dai bar ke dok bara suleiman dok asobis min ke borai gutpalina na dai bar ke dok da marun idris dok hay bara asobis min ko nyettin duwal pa kono ke kon kono duwal dok ken kono wa barnga ba asobis mar dok ye yiba jenke ko andiyo ne pisindi tesindi na namay ne ki kayna yene jirgo on kirsin aba alqwa kim mitilin kamya aba songa kan albaka kire kan aba itakan albanyo ke kan aliyena mitilo ade embeleng kaya aba ten sogle di matar wose uronsi nas kinyo ke na jola lan jaro aba dayan togel ki lan jaro dayan ba doingel marabe lo nas kaya lo to girgo songwa ke bot nas gela lan jola lan jaro ban jaro na kiru ba lan kalum kirogo abas in kana ke la kaya saki bot kirgullo tok na en gwalan lokaro bante yen karon da ndi to dogan duimba mara aba en gwalan duwa bat tok da yan tok bonus ke lo paro wala ye da yan tok en gena lo e paro bas surti pp nan susi gio nan susuti pp e te kina men kamen girgingo ital ke alan kawna da yan tala kinga na dogal yena wo ngade mun kuzingi wo ina kuzingi ba alang 19L na ki energy kundina hoye lo yen tala na eske za salem ko maram ban bas longa na trick kuro
1: aso samin bar nga se sunga aso amin bara habib ibrahim se aso amin alyenan tulerim mem fia inma yayi alta bunjoyi na inma kai ninal ki dengin kirsin are tulle kingasi algis duiti
0: aso
1: abay lones ki kay are ngale majaram bay en nankir goni nel di jamin a tariki ka ki jirgingo tariki jirgingo imbaye ina magi kwela san kay are ga to lenga ke la sur ringol nenal bara a good valley habib kwa a inala mon kutum won to mungo marang abas are to le akamba sa deli kirgin inalomba alba ho sur ko ngakel inala mbaye alba perra kenga numa school surin wiya ila idin na ara ke ba awna ke kayen are ngankan ke kayen good falling ang marang ingis kamentin bitin a good falling a remember atiki arkai atiki remi bagosi idin edien tuske yeyi ale long alandien orre sitimo marang ke rikeran tumo ba manki kien are ngato lenga kilan tumo alang kayen are ngato lenga skel na sur irika idi ne di njurule are nga kenes gijan na kas amba na good palace ke bana meram aske ba kinma yei ka ida tine songare nkwa alin kalu nen kungi na duo tabu loker jawiti na de nungi eriker lew na indoga na di mbaram fuldung eriker ke na lew kila na makel nyet nas dayin kale kanyi dayin gerale kanyi na dayin sur kutumo nina ilong na deldinga kien sur ngasi kikien arenga to lenga kilang si sur kirgol na kele na kutumul ka songwais aswaming auna bago na remember
0: aswa ke boraina ke borafatai ina na mai tirkurans galdan tombar ngwede kelkam namaskengo na king
1: aswa
0: ke borai

0: Eso que por ahí na que imbarabatay que se que ingo sina que inga baranga que nieten albel na bago don ay kani adis duobi duosi konaka ba kise ya ene ki ingo atari ko alba biban ina la lomba alba kila ko agena el ki na kirse nga kidik namaru gie na in watsen ka duobi duo alang aunas pago da ingo re ko ale lobi lo al ki ingo lagal duo tanang abo si ibas bua abo altong auna doktong akurel bal kidem bering ela dele auna bandines gorrenga bauna aldingas bauna aldinga to yagis pidi ne en sidok bago se en sibwa al dok da ngor rendere dio kenet sing e na da ngor rengeng gorrenga pe maninde dele do kiwa di bumo a wala to yakel al tori ga se en kelngi manning babun na belnes bago de gine nas kago ela una en kela kien kela se ingin ageba namanguo ila dogal kisubu taro kure na deng deng batiri deng kile au asa kero amuo ila sidok ala ilombana al deng mara long kensi na resing na al deng api dok dele bani nas kikurunga bau nas dok dele al deng kelbam na dok basi nas bago nama mera msi al kero na bain nama mera masi lobi lol bain nama kaya nga basi bago sinsubwa kidok asa uri kawla asa dain daling kaya na resing dok ila lobi long al kwa anka gulal ming satellite le dok ira al borungo ka ugul kiasa inkalom kidok asa kaya na majar mai ne na maduk longa de kina sa sama tagati ne na danjal pakura al asa yei
1: konan dio
0: na boru dio nan kago
1: konan dio
0: egel ina mbais ne ngabe kiona kago ne kili kela longa le nyet ina de ina de na na na ai ku ai ki longa ze ai alangis jura de meaning ka kire ko ang elasi ai alangis jura ai ai ning ka ila longa ki elele ngal ki incoming ade du re ki din surti na surki go uto le njale e ide lode la kena e si mel kelen sel yakwa
1: a sunga ji mel a asang are tulle kan nas den iri ka en are kan kulile lole sawa nina alle yi na da en sawa jima ko yo nyal si kalmang ne dem sidok na tawila na fajir ka en ala ay kayin
0: po marana de
1: yani na jine lo loto dozun diba marang lodi ang a are to li ande nguri adam ang nifia o tone kinga burudong aranga bijet yani kolo kungi in the mask I mean yani itimuni leriti yani bijet baranga in the mask I abay lo naski are akamatule asa dele kirgi orre upu orre kidalda a alang o talking kay mutongage kasebe selong aliye ni na are to le ngoring asa kidele kirging asa kamba kinyelay algi king si jundi alang kidele kang ne kingameng al surun ko kang ne kingameng al suru ki kay konay na mamarang ngiz long kin utongal kul ki uto ina kaming marandele kitara kamba ni na ene baral ning iri awngi barake a bara adam harun idris kaso ngais so aming algi njua tabunjo wala jui alkikai alkitari
0: aso
1: ki tari ne kikai tari ngan dio aba ilong neski lezikan kiban najenken alkwa najakaria maranga baski are tulya kam bara adam arun alang ilong alang kain are nga tulle nga gekila sa ki dengin karri kel na dele skirgingo na tabungko ba ilong a nina alkwat rito dos kain ba sa kiye kirginga tulle nama yei jato nama yei nanyet perra kien na oto yei al kalma inna long na dem nyala wongas keba na baru nyet wongas keba alang kien wonga kika na amarang kwa ker nga ge a inama areng are to lende nguri ni
0: ko kenan ga gare magegal
1: egel ne na jiduo aljid tondini tonding ne jilong nasraya jambana duo ker el na den dioke anangare ma bagare me bagare me yo ta so ngakin tirijinde ba maranga ba ngwa aldengin kirsin kasi yumuni le jawitia aliena kwa incoming al huzun ke pap fa ilong alang kinotasi ares kan tulle neski dele kirgin alang wuka nina inken albara adam harun kwa alang tabunko hi alkikai alkitarin dorena tari ankeba ille abarai tulle kinaskan marang kainsi asa dok otanga sunga ge na dok atingwal kitirin nin dorai kwa ngama indai ngalai ba marang kas alumba arre yidai ni ginya min tare di ngalai ba gi ila tare siki zimba yo kanere jingo kasebe long ala undilmba ala ke bay la kan al dur re yidini ni ginya min tare di ngalai ba yo kanu dua ni ngalai sangale tare pia
0: ki gabalai
1: inyele ne kingati muni lejawiti
0: manyara mbayin ki gabalai
1: asoi abar na sunga swaming bara abdul abdurazik ahmad dongay sunga ni bara adam mahammad dongay sunga ni dok aljelna jago asokul ki boray bara abdurazik kainsi dok na undul bara adam mahammad nzi kaina undul abdul bare dongay sunga ni aldo jelna jago bar ngako kulgis aswaming marang ingisin war rai to le au are to le al ilong naji naka kel nasur irinyingi ki ngaba yene ntumo maranga bas are itakamba to le alen se sur nyinya a bankan kise namaskola kungikan a na bankon jolandiukan nama kwadinga kaungene ngama mati al kain sada gena jitige na nina aybele nina jiguware majara mayene njwa lomfial del décité o keden suru net nay do ngaja marang al côté wala de ngoroka namay ngamal matiki ken sa de jitigan nay maram may silo matiki ki tala ila si asa kal ngaba al ge lom fi ni ka soy singo
0: ki bore maram man ki sey ne na modok lodike na dok metil dike na wala sangal do mending ne na lomba ji ngoy eten sokler ni fena elle kan ete ki gabalay kim mitila mitila asakal di mungkin nasen di kim bitle ko walli itil le za na wado gure rengel
1: asoy
0: wala nan wa kim mitil meramen eten sokle ade elong al elle kay na tige di yokay nginan to rega saki kawla naski zonga diksin kay ngi tige di yo alke na kenje kwa ke kimanga na poru ya kay na donga zonga kay yeke alba ke zonga la e tombe ilong na tiri rifi
1: baba
0: ay diwo kay na gari na kiyo ki na gari
1: kay akwel balangari
0: lana ele tigere ye kisi
1: yani na ma jode sambit mitili njwali ngama zonga den tin dil asani
0: na kisi asani den asani su loki
1: asoy
0: ele kalga wala ke 2000 ka wala ka kayo ele tigere abad didele la mening bang si jawla ma ri kurra ke na den ri jam no mening urutan asan ken kwa sitin baila liana mo
1: bunga
0: ay si bunga liana mo bunga na ma tombitong ilni na jena kurgwa ke la nyetun ko ina tiririfi ela kai aliye duoto kina kidik nu illo ay duodi la ke na kani so ke na kule na skele diwo na ineke nalang agil kiye na aisa longa ke ya
1: belense
0: ajelwa
1: ela ye gel
0: na
1: etel na ye gel aliko al dain densi al din jawla aba ko ko jelwa jari
0: jelwa jari
1: na abako akare yel bele so jari
0: na ela duwe ina wongi
1: e wongi
0: na akwel ba alang erito dok pal el na keri bin manen dengari
1: majara ban bele pu ina jirsin in bele yani karres duiti yani aba in karabi na stala ile sin na long
0: degil
1: kyoto al ilong al del didain lom fifia na dain tala dain dong akinga dong aja ilong san kikin dong usikin nan kidus ko wa ota sunga kin na sasunga ge yani
0: long adinga le ka gele mara menna aba ello so din na bulono duodi nyangana zonga ele lingura nas ela
1: na yuyi
0: ne de el na el na bulono jegila
1: dien der
0: yani ko akela nas ele duosina na yaka din zonga nzi aljam
1: dien der bungel si
0: dien der bungel si
1: nang it irul na annanjel na jabung odu gobe nga
0: ban jabung no wobe nga ba asinir pakka bembre imma ela sina puyi ya imma na den sit was lost pinga sala kaungu ya lelo de mamlaka
1: yi ya nagal kurona nyanga
0: ya nagal kurona nya
1: ai
0: kaungu na lelo de kurin inde loy na leki ete al or report na kitorin kama kial kwa ajang kwa kan ko ajang kwa kan ina lumba mar men kiden zura mara pinde sin kuzung na mara yesa ina
1: basi ngizung wa ajalang kwa ila kazina kiki ingam ngal kurona nyanga lagi marangoto nganyen se jeyngo dai le
0: ete ban ha ete hadu gele
1: yo toba ngwa abais iya wala abo yankwa ajara ngwa dilla jitinginda wa kiduo ralentu da nansi riya annansi riya jam ba dimbesi ngori ginjawla na goso
0: na sok ela
1: marang oto kelim ila isa aida arang kinyang awsa jingiti oto inenga dinal nganye ngabas dosi le belejwa yi yesi long in kingasi in fingal nganye ya daire outside na wa embere daire otanga ausimi lagi marangi daire songa ausakenga ausakenga abes iya wala kala wala abo elnes inangu ajaran kwa dilla jitin kwa ke jitinda wa yi na mane ngo songa iri bagi
0: lite
1: yi
0: annan do toxine sinanga ge elle ya
1: jura oto oto abes inanga kinan dalebe waja inele mamba du khongi
0: ti maramba na baiswa
1: asoi
0: na kwa kise kwa enke na abani fiana abawan ko ndio wal gal din kala wal gal din ki gis enkwa ajan ko dikko do de jitin den dawa annan ari akai haba ide lelite la ari banja san kwa nyet ki yete al kai ani kai na pia annan korin za baiba ari di banja kai daga na kise sense kilma kai
1: in annan ogori banjo na zel nas
0: an ogori banjo na nas biya na kwa kila nas iri kol na kai bin go wati ki na bawde ka un ila bela sa yese an ila zaman tabbi gin pia ka mbai na ba ila bala la ba ilon na muto songa ge kedik mara men namaru gine wela ngwa loke ne ne dai sok zakko waren zakirem pia dai murundi oporenga gutkawe kalma diona nyala na pomar dio zelenge lonke lenyet gi makai importanga sudan dio kay na gutkawe na kidik nama walay alangis kin guta si gari nenja gud eladik la kenga tori ngela alkawenge aba tori ngela si namaski doraker kergia aba eteng insin namagal ki doraker ausenka ay kwan kenga al yasa dengir sing ay na sei evel kwan wala inal eteke ni indeling annan sobtong wala somawe
1: ye enen kwal asoy marang ridik ya sanki orre kwa sang ki otanga dinga sekel na sa kalumba tabungi sa duite wala tabunga duite aba nama deldin ko e deldin ko ni zata nalon otan to yasi yekele le songo futo fi marang asa nama tindik el ne duo kerek albad dule kuro ba tabun duite na keringa fingeti ba ki otona mayin kwel gut alkaw alan gut ile sikaye aisa deldin dio ki nga sitte bundu itina ke kwangis ara ergiti na sursi na kiwel ina kaluba ka anyoke an wala kasa alumba wala ka tabunga ranni ba la idin ni ki kwandel dinga kan otono ma kwela alam forringa zata guti itikawa aliyen kien dien tilei na alkutumi na kien tabun kanya maranga ba lon na kwa alan kawngi na utonga kitka almintori kika na kumwene ki nga dele kigi na ka na tabunga es nyenge ba na injame ngaran duo doke ila doraje baranga kabese no orre ila bere alkoronge ki asan kirgingo ki ka ki are to le al elon ne ki ngesitum na aisa tabun duiti kuldinga lobi lo alkayin awuna gutkawa nas mining kidik nas den sursilong na bibalon zikai la kainamin dik asan duo den sursilong alang ilaiba ni na torigin asa duo ngusilong na den ngusi aslong ba inama ye izata alkinyasis oto songa jingi otobe duo jel nenjwa alang den suri risingo a risimba na aba duo digin el kilal ye dombore ansi di indren ki kwam bulinga ni to kamel nemes den rising anial ajalang ko na anial impia na anial impia mara mo tobe sinjo jidi mo ayi lele keringi na al ile ril keringi ayi lole good fia ayi fogin som good fia na ayi lole corona pen enga na kingi king kilale akeba inama kai nina sa duo den sural na duo bi duo abay lon nas den sursi alomba ba nyokey maran duo asa den sursi long ye anangay fia den sursi setiel nan ka kretiel aw nina oton ken so makin al majiram ba mbereng matika mbereng ali ilon na forenga kayin na dien gut kawe dien e andali na dien dali nan do kayina do ke kwa kerngan so makerngan si kayina kawe na as irelba merningi subu so milla leje inningila lena gut fia na ki arang na wayinga yi nagal kaleje na je na den e andali fia na ila na mayi asa sunwa na kwa kegul kwa jalunga kwa kwa ulama karin ga kaminga ingaminga duo bi duo sa den e andali long yi alye war sunwa ta bunduiti
0: aso ki bray mara ben kisi na ilole na modok ki inalomba al dombore to dogin den di kirsing wala in dombore jiti wala in dombore gi long wala ina lomba marayte kinama ilod le kago dayngore wolgal dayngore en quoi un sien akit alan ku mol nas angal akum meba duta san quoi kangu el uno ko dombore san quoi ku tes kawe ba bako ba lolon tokle tiri ri kangi ilod nama wa marama wala san waye eten sokle ka urgani wala urgani den sorle kelsiam kin kol dug lo ngadeng ting social media le ken ke na dug gallo ke rake ba ting dug badam burun tule tip ke nes ken nes kwase kin sinas tabu ate wil wil pi na se meleng balad dombore in gurem bandem bal ina lu ko kam yor gal gurenem pal ri kera la ke ba alangi jisi gunde nes jenga si mo jende lindio kera ala ke ba in doi na kenas kwase na bereng dombre akin kernga de kinal wota kernga ge mara albaye guranto biriji si alangi jondi nas jije nga si moje kiki nje kital ji jola la ngeng mara bani ne namado inji ngoy ba kanama wala lang si in lo si trigin allege nga in doi si namado kidu wala sangin awe a deldinga lompila menen kwa adi deldisi gwel nan nan kiguti adi lona jato jola lan jono wo si jumana kiguti adi awdo gwel nan do kiguti eten sokle ki almin si kawla ki gut kersas kerni basela si kerni ya lebeleng ela dombare si mara ete ke la dombareng de ngudi ela san asan dia argina irisa kerje nas kwasi min borule boru ba nas ejinje ela tori na ke ela dombareng de ndora tori se duo el alan dawat apo en nas kwasi ton opu tu mo wal boru ngale gena kwasi dawa pe alan lompe asana ini tori ke ela dombare dola el na duo te ngasa kwasi longa erel alko en kamba mo andis alang el al poran pogi ina mwandis ardi nga memare nga walgal al poran ding pogi ila kisi al guran ina msoa peyana yene se te tayara ergi na e wala al poran pogi ila al bat guransi ina msoa peyana ete inang nga eleling ayye askaimba na namen amin kwa ete sondi ete chokle kwa adayem buruntule alanga kawiba nas porre nga doke nga si nanya nga si kien juru wale bal bal kawe ala hasab kien juru yokan rinu nuli kena longiti jeul ñamal ba del ngal ba gurani di na ki mo kam bat ye gurani par ko na ki akay mba boru ñet boru ñela ko akay maradi akar gi zatorik wolgal torik sabaka na pu kalang boru wa kera ki kien tiya wala ki en tayara kundula dalil al poram pagin kay ki se na ko kit gi na ko az enan dawata gi na ka ka e ki kayla akay mba na ban kam ngete o report ko bar nga ko gi del boru az binel ba ala ndu undul na bi nga se boru kay ne ske la juro bal bal pi alam ba kwa kere kundule na kwan sila makan wala kwang a ken ken o ga kan wala na kinga zikatine na kwa iri kanana kanana iri kanana kinet do kaiti
1: asoy mayar mai nama a en jingo tunga takatini nama is ilonga lodi an ki sursi in rindio ke biti asa asa addeke wala sa jemereke na enas kalumba ki al deldinga kan na lomfia la fia dai njuru jemere asa ke ba ribe wajel na ja bambaw marang jingo ke ne na do beleng yore do ale lam na guren wala gurani de ortoto yan ila jurule ati injua alang riker kimia jingi wala pizia jingi wala yi wala wala tayranin de den gudja irinan ilasi irinan angiringi ba na kangu ngine sursi ila lole kesel na ati induo insomle duiti na kin awlo tokfi kasi keri ne yundi na indora tokke nas kino ta hu ergiti kangu ngi na ka indora si el albas eri tokke nas o ergiti ba le anama kona ko insurnga umong na ka sursi a dare di indio bi na ota ngala nguro
0: na induo na awle ke
1: na induo ati gal kel ne ngwal ila ankirsi ngal ka a gal yedule songa lo ene nama ridike na den arake rengel ba ile nama kas in aming ile riesa kwa torik tare ka wingi asa ila a liri ila beto yi al kwa geren kamen ala nas beto oto ina lo maranki ka endo golasi ingwa alamba ke ile dorakia la oto sok sok keri oto sok sok to lei ne ina jwaba indwo al do kena ki nguta fi al madir man tore man ska ngue ngame al jiti awal jio na som jul ngi ngame sang sal fotta jang yomal giyama na inna maza tabe ngwaye sal fotta ay long ine do jiri ngo so nga kay inna makri al illon na ki kwa kitkan na lotok le kerel namas bawto kilni ne enas kalumba al bawdi ke hilla nas lorgenga na susunga na garwanga diuke na otakernga
0: ne ji mare man sal potaka kwa kerna kan angeba balba pora gen sal potaka ko ora kena hinyet kan do kalka we guran sikan tori digel ba en kwa sal potaka
1: egel ma do mo egel nes ka witi ha alangi loto lekase alangi loto lekase in na maye ne pie ne pie jamaleba na impies abayen kwa alangi ngo zata mate ne ngwa kidien doral inanga alanduo iting saburti na gutfia nes gut nini isingo na maskweti zikeri hile lankabia a marang otonden sok rikerenga na oredwo mbiorudung algikang na kirsing bintulen sibalong ena lomba al di kwa ortotunga banna kinota zumul ka koranga ge alki otoy long alanko ka welba alang fordu injuru lo tok lekiril idi ni na fordung insaning riang riana ya akero marang abatoy ngo asan juru si tarifia yana makena eritok sitil yi le alba lo ker nyanga na ma bulong na yes oto songa ke nes yi ne sulange kina ma kwelba alang oto redu ngina long na daim for resa jawru tela ngelon la ki daim for re ilong alang bele fotasi ni rising nang sa songai ati fukasi nanning sa songa rising ati kimbele nga kranga si nanning sa songa rising ati lon al ko ngemel del dinde ngusi na sin do kwale sa songa long yi ki kwela la ngina lang kalong kangungi idi ni ki kan jurunga dokke nga ke bola lumfi ines jaba sarta ines jaba jiela ma insi ja la la lumfi inara kwaba lumfi ngwala nyetka na makangungi kwel asan jemere akamba abes duwe lonos otakul jalung abajel na jongo na duori sin yitule mazalung indu ka risin na ibere nga lang kwa marang abel lon na ji ritok jalung na kernga sia zalumba zenina ka san tuan toba ati duoto el alang aikira risingo song ke songo kon dora risingo na kaila dora sia aba ken jeringa ali terin kasi tabugiz betile ka salumba aibelen ine na mas ini ukal nyokyang marangi ya kwel boto alang oreduong kene ila lori kirel delin oleduong o nes kayin juru ngasi jabel keringa kausinga al kwain gengil intin al jurgulon tini jidwo dengil alfi kal jwazi tulen si jiwi ati bela lan ke gulda ba zata alanya si jergi na tuka jawi dengil ali na mama na dile alanya taka tuka jawi ba inarang duo zata el na bono ke bongal min si bele tok jwa o jingo to jingo yebes in iwe induo asa otas ken in risa sa duile songa lonzata
0: chibore
1: la imarang al kika ka no delling sursi kundi na kawinta kindeling nes kwa kinga kergitia la ila ila tin beto se barnga ila tin beto se
0: kese maramba
1: na ma wel ba alang otto duo ke na kwe si lord jawriti alang kwe lord ogle in enina ye la ila yaiba ila jalungaiba ila abang den jalungaiba alko sifa kriya wala iyan jalungaiba hi alamba duin kwe ngwa alamba kaso ma alamba yegal ma dogal ma delen sombia na ma ki ila le yani dain ay kriya ila lanke real ji jalu inas kalumba ridike ne ngriya ye induosi allomfi innang pia dinin kwe ke na den yoru di le songopui na ken are nga se are dinin songopuge mara nyine me nyame lala namas ko edwin yal makin dora yal mbere recipia nama jel na dosi mugolo de le yaw ni jia sin jalum bakari yi al jaw le kalas ke la dinga sinama toy ngosan ergi kalas nama jena ker deling aw namas bas ingi nama jundi kin nama otanga songage aw nas kaim porrenga na eri ne do na jiwin doray ne lo na yesi tum alan kawa idingi ne kwa karake barnga ne ki abado kila langa kaba del dindi yonki kwa ngankamba dinal otto kwa yeyi ni nas yani tu kin ota si sitanante bunga kin se tare kawe ki oto de ngwasa ki wiba jato da mburung oroke karinka hi al duo karra au hi duro di oke na de mburung hi kenki na sitara silungu annan dia el nasbeto be mbel dia el nasbeto hi ki ayinka ilalo ngalan kila ota sika wal ninka udo no surzi kumel liado nama ye na nyokeke numu kumunes ingeim kial nyokekan lo virale alo to kota yanda murungoro ka ka aso isami
0: aso ki bora ina ki bora batay ore kwa duk ba wasinga de ke ndelen dok na wela ngi swa tara sindi ina dogolang deng jurnyo na deng deng dien gutin sabba kise kamera ma se wasinga usonwa abang kwa se songwa wasinga ela wun na wun ngi tal ke ngan ndoki nga bage kwa de ke na ke na kwa ke ngan dien bullying ela sa yin sita bunti asa kwa se tabunga dwete ba bakwele dogola do kingela mbese kela kawla naji naji oloxygen dogola ngiri na lombal ya ba duto ke olok jigi oloko man is ye e gerrense bonu ndo wala ay kalnga na gerrense kwa ay kanya ton albain ina lomba olok delling albas baba sikunde na dola zamba ke kire jari meram din ko ona iri genas ele riergi ke lula alji nas
1: din bele na jirsin nas ago la ba o sa lori leke zainabas kin kwa alji wembeleng ati are to leke are to le ne kideles kanyingi ne kirgingos hi ela long kin se algi sem pago
0: aso
1: in bele alji jirsin in are le finiti
0: aso
1: ki ila long al are ke tondio to le meram
0: nesta bundoite
1: na abo nesta bundo nes yendele right to le ila le are to le school su kirgingol atangut fena si ki ndogola tabunje wala ilong al kerker kuringeli in ma yena songa in kor njoli in ene ma barake yi
0: ay ki gabal
1: mal al jona je yinga bona bayinga yani sa so bara nken gona so si moge inye za tal gi jundi ala ki kayin are kan kel na dele ka dembe
0: dembe ke dog dole na wala so alan dog a go sa go jijuwa na mai na wala meram sin wa meram ji eten so gule kwele ara izi jeng mara ele arol ji jenuna iri pir jangam pir jey ela si aba ilong wo na stina alanke din ko sela dorale ba alangiro din ko dok irije ki ko ngara ba benke na ye maraba inalan ay bana ko lelan gi sikarin injaw te lamba o al akiran tari pe ranje to yanami ela leiba inalan azgin ba fakkat abon ka binga se watsinga so ngwa ki en dogala se awnas iri kawlan na zeiwe ay duwan ko aljike lu jawna erdi gunduna irije na nura wany wany pe din ko dok abaji irije ge do bampe inalan mara duwa ayel bangista bu tirri pe awol gal abalay nas mbele lolo ela se kwa dogal baki indora ka ma ki indora al di kene singa makinga nyet masalan goranin di kurul na goran kay ngo kam bari age min tori tori na kay ndakan ake nge ba iri nara inama di mera mabbi puto barin awle dok dobi do dain suru baranga ke juro ngat berren ko gida juro ba na ke ben dobi do dain suru ndul na isim belan ka jisi alangis jami appa automodi ngelle basin yo aisa mayni sabakana
1: som som
0: aisa
1: madaras
0: ya mayni alduna melanga jafi appa utumo basin yo mayni aisa sabakana appu jutumo asana ela imam al gilele jamel kwasi salafi dulin ko nan wajen indeling alalle yesi dele kabiyana alinge nas din tari inzipia aljige rasan din tari ndu wasaiba mayni aisa ga jutumo al una mayni in ja sabakana appa ke nama den jikili jame appa ke ne din isle nama gal doksom appa ke so minal al dal dinga nyetin ke abas ela sitina bas tina abas ela sa tina baba sin gwesa pp gisi na al bako ela ngisi al kere giski dulu ne dola giti ayi do la suru ke ela bele sa sinan bi do la jame tum bas mustet pa pa tum ol gal gisom tum ke ngara ela lole mara ilore ke nama kense ngina kirting mara kense ngakin ki a doke rol gal orake ay sin kwa ba ille do al orri ken nama ke sen bara a maraman ka sebe non dantin manin in kwa do kolan gi kulmi e ina nama ina dan bara ke na in kwa a jeyngo sene jeyinga
1: jeyngo sene jeyinga
0: jeyngo sene jeyinga
1: jeyngo sene jeyinga
0: in bele jeyngo sene jeyinga in na
1: nama bele bele opu
0: in bele ye bara bangin jual in rimmen pia inal itiri wala yesina enes kona inan kani mara ken ko na kele nyetting awna dobi do orra dum we don iri tabbing ina lo bal am dalli
1: sira ko de ken si ko na ge aliena rimem pia marang den ken ko na lemmini nga puuke alan karang
0: na kido sin
1: ki ko lan ken ko na lemmini karang
0: e kan na kido
1: ina me al ki ngaming orra ru nye den juro wala poisonga asa are nga dia ken si arreti na beleng na sin do monki do radigel nasjia sin jalo ba inna mayi
0: inna domonge
1: imbaran ken kona na mayi ngena domonge kabara soy so amin a sa jeyngo na jeyinga jeyngo sene jeyinga au na dur orre do le a teri en alan keken are nga tulenga kele asa are ne kulkela na kay ngare nga so ri nyinga na ska yingo na kayinga na wutka alan kayin surunga ngoroka asoy bara
0: ke boraina ke borafata ke se maramba ke nanama ke nse ke nse aban kwa alan da embaran ke ngona ke nle ka ngi ke ngona ka rok basaba mingete
1: asoy
0: ka rok mungkin nse sorse ani na bara ke sinan ause nga sa yido sorse jani na orre nyetting ilon san surunga sa kona ke ne ka un bayngo sen baynga ke ne bayngi ti e ale kal bayinga dika ambayil na banni kira kwa ngai sa kungile onmele ye lagena yenge songa wala ginge se yali ye
1: bele de mining apoi
0: na bere de mininga pai kise ina na mena king coming
1: konandie mininga poi
0: ya ten sokle ki in ken konale aba in kwa alan dombore karande ndio na dombore rimen kana ke den dombore in kwela ndo ke ayen is na ke ongana oza rimen pia asan in bere sage in belanga delin alba in long alba oge jengo sen jeng alba delin sit menja na in bele kise sen se dombore ske maraki kise da mburu no ho kari asa duo kona aya ani kainas konen ke na kape aba ibe mara aba illono jurgulo jebi wargal bahsal ilmi le jebi
1: kinyenge ko nazata ale illonga san orre duun ke
0: zata minen pia ba jene jeri ba minen pia biran ki tanke mana yenni na elen sabaso yi maramba en bas non dain tin in alko langi tin kulni
2: asay
0: ana jegil ay dok wasidi gital ke bas lo sa seleme isay e ina ma jegil wasidi ka kire dik nas jago ina dain jirgon sabba elonga san ikirgon lan ay ken e alang sogato bu kwale na kain songan zat na kain porengan dien zat kan gari kwa kengela kundula
1: asoy na tane asoy I mean abaki illon na ki are to leka nga raye kami nga raye se hense ila na dele skirgingo kibang tabungko na ban na jengkeng marang abas raye akamba asan tarika na kiyo kutumo na tabungko banye na ba konjolele kang namang nin tori awuna school kayngo na kayinga ke kayin arenga tulengang na kayin arenga tulenga si dele kirgingo na sur iri kayin kongaka na wutka aram kutumo na tabungo ka ngungi idingi na lomfi dogis enkwa al kikien arenga tulenga kilambela na belenga kusenga si hi kienjurunga la babuna tuka bawi na al sursi ki joyngi boyngi na lodi ele gale sembeng as a cool belness birgingo na lomba deling albais imbeleng al raingi la kilmanga jirgingo kwel jurun jirgingo kwel rai to le kwel alan kikien kutungo na ko ina mayi al jirgingo ki sensei are to le alan gutka na kutungo ninal gis lomfi ki ngasi del disi fia na donga ija ina matalai nes lomfi jundi awuna dain tala lekeng namang litet na lomfi den surusi dorol fi asoy
0: ke braina ke borobata ke sense kin ken sen an yetin yenge enang ken sen an yenge maramen na ki abasang inalang akirgi mo ba inalang bakial belena kirken wor ko ki kwel alang imbeles starika inalang ki se na baki kirsin na galum si etele sare aba illona inalang ka ki lompi ke gurro ki bang itkumo alki kwel kan kelmangela na idal wori kenga dok basin kenga dela long na ba tori jege la kwa kain do ma kwa kari kwa dok ade min no le je ya na mang ibrahim na ma lut le je ya na mang ile kering ibrahim ishaq le je na mang yaqubin na mang sulaimanin na mang wo musan kinyet tin kinal ba kenyi dok wa na mang yeshu uto akina kenyi kinin le songa le kagul dok albas kiri ngul dok uto na ma khalas na ma ina lan gawal yengweli asoy ki ibrahima ki barapata maram bandantin basin allo sa agi e na baisilong alang asikir dikay
2: asay
0: ke boray na borot.

Baba ku ngara etedok kinga alanda mbele ki mitille mitil dikisimo na dai mitil etem beleng alba du kire njaru juda kani de njaru na may sirratan ne kema ta ba na in mitil udon sumaske du alba kire njaru juda kani de njaru na may sirratan ne kema ta ba ide imitini ndio nama belenga songwa kei na ko hendering to tok to tok kirsingo dik nama embeleng do asagi ajalumba satdigeng ajaw do asagi ajalumba satdigeng ang ajaw aba jilong ba nui karin jaweti nui karin jaweti aran jalu na nui karin jaweti otang songwaske isde do al ke oratok abamba ke abilombo kin is nama mitrin dio kay nama kuel andie ngin totok kirsimo do asgia yaromba sadia yawo ine embele vingiti neskin asim beleng dual logic leke aburukier leke ala el na o ki kwang elle ne ji ne sa yaromba ji nama yel ne ke embele nga jo sadia nya yelya nama di ngelle wata jurngiti nan ina long making wa nan kanga din ki mota nyet iwi jela nan nama ye nama ga kenga la si kwa ye gal bas bela kenga bereng na si bereng ka ki al bas binga si kalum kwa ga na sa kalum ba ne ki nan ki nga la kang en dalang jinama dembele se ye jinama skuda ku jwa ye gal ba bo na kenga la dui

Da bele dok no yene jundi ne ki songa ngere kwa di ba kwa sis bele an se ngaka minga kwa nama da ngara karul indarang namas ga ngota ngara karul dia no me kri boto kawe nama elai ni na kin mitil dogis pulngiti ura songa an de ngara karang na gar nama indik lekel alem bereng abai gilong ba nui kerin jaweti nui kering jawati ine ki tabui ki tabu ne ji udon ase pakere nyona ira jaw nui kering na don balji jona ba jilong na ma nui kering jawati na janni marang alan ji gidin tabu ota na rajerengan in duo a tuin kering ali ilong o in duo ka wel alan mani ai ka duwei in duo ke yura kanni ka duwei na inarangi duo al duel alan a ke bilong na ke suring am parabang e ka duwei nama ilaini na in mitil in ambeleng dok ki al kau ka ndaringa anan ki ka kau asan kalum na ila kau na nui ka weti na ila kau na alan dok de nga rakereng el ka ila kau alan du ki beri ay tanba na ki oda bauna je na sa songwa gi sin ndalang ka ng kwasi songwa sin ndalang ini ne duo al danger ken aba yei na pingine esi a ki britan ne ken ota bawa danya na ya belele ina lomba al kwa ki kan ditin ne kwa songwa ora songwa si a dox indelinga indara dus ini wa kit al ota ngara kerenga riwa wa ne ne kan kwa ine na duo si namaze nama duo keren bele ke jam na di bara alke bang nazi jalum ke ngara kinge ne liale do bukutsu ala kang nerang no mang kira lain kira kwa dingo rem kwa ambele kira jamba no kwa kan ambele kira jam endalang namani jang no kwa se erdik ele ye no jalum ba kai

0: Nama ininsi kuel alam pal kabung ininsi kuel belanga kin ininsi alam pal kabung alam kwa kamual na udong asi tulen kului na elakawe dobi du al kuel alam recipia alam maniti nang kide long kwa ge nang kide mantiang kwa ge na liadok abade mantiang kwa kimba dok nang kira kwa ge at ora toyong kwa ge indalang kwa kuntia olota zitia wala jidi ki ngala yitiaw na kerak bi allo to bo bayla sibisi na ila belal ko ngama kwal burki nu kundula al kwal burki na burunga kerngare kanana de ta burkanya alba lo to kawi na ma di embele kisinga na ritoza kidia bele sep yidu ari asa jalom na la yena zerum ne ki ngwa bele bi bele dinen dienu menke alba ilimi a bele bi bele menke alba yei na kwake gutkawe marang kwakit den ras kan ngaba yemban kama ila bede al kirsing kwadi al hoy nakangi nakira kwadi al gira kawe yem kwasi dorai nas kun ngiti aba anam kwa udonyet al ba kula rage din indiye nyet nakangi nakwadi nyal wariyan nyal kwa kwadi anas masin ngindiri na kareri anan ki kien aran kirsinga na kan kirsinga wa ilay ne yen ke loto akim ilay ne yen kien ala se du kolue ne yen kien surun az irkeli ne ila na mayei na jundi na ko adi ko anta de kritia jundi ne kela kwantas al long anan ze kwasi udatu la angan na kin ko adi azakinga na ota songa kae ba dia ko tenga loto kwi mai lang ina sko ta sanga kan na ki namen coming ki alan kala ulong asi tu ka kawi na ki sur kilong den sur sequel adi gilong nan jelu do di la barai wala di barai ba nan jalong ki ki na bilong na sin jalong al janni nan nan nin jeinga na sin jalong alan di wor la sequel na sin jalong alan di boru sequel na sin jalong alan ki ngwa sequel na sin jalong al giro ke ko ngaraban namasing dinagini niki abakaw ngene ndala kenga sursi bankwel sursi basin kalum nama elayini na yi dai metilingis bleng aba gilong arambaki duet bilong asa sur balum na liale nama kwa kulkawi na loto kong na sursi kwel na sursi bela to le coming na kwa kernasi dogben kolol kwage marang ki ba indalan kandan baraw albeki ngi sada wopia namaine karing namagal sikirkel nasmitir kerkani ngi boray
1: namasin kaiti ingisin wa arambay ki won kona bele ki mitil bele ki mitil ko akitinye asafor kanana kirsinga

na kayan kyaljam kwa ette inanin karin na magal askirkela dan barnamij bileki mitille nas kaiti na magal si mitil kirkela adeng kirsimo na asan kirkelka kitar kayan gene kitar kayan gado na longa dingang dosi kwa kenang ngal dingang kundul nas kaw ilayin anasay kayan kirkelka na ete namay na karin na magal askirkela nas kaiti na dan barnamij bileki mitille kirek ki bas udonga na aldinga ki kundul naskaw alansi kayang udonga kirkirka ki dal kayang yene ki dal kayang agaba. Na longa dingang dutsi kwa kirkirka aldinga kundul naskaw. Ilayin alansi ki kayang

na ete kidok na makwel anangi sinkwa du al karagio nus risigiwi al palgio dola pal o burufal li karra nus gujiwi ina jwaba lamba illa jong awna jeyinga ki ngalale nus yangasi din guti la jawli elain li jiba elain jiyo delling asan gujiwi nama jeyinga na seansi jawli walgal nama jeyinga na din barusi jutumo na din barusi al jutum ba kela kwasi asa gujiwli tilaba ye barun jutumo elain na liya yeng ka kire kindelinga na duwollo ilena kebo ka kire na zi ulo ang arratu lelong alan kwa kerangasi doras ka uliya ba ni yeng kariyal na ngal kin kwa irtuwa sakal nga ba nama liya kawngyal li kien ulo nga kawal nama yi bingasi kurwa niyala sa indeling yeng ba kele nama keri daimbaru nama kumena kwa diyan gut al kawebo gutogi na kwa ang arratu len karul borun kwang arra karul lea namas kiwe ki udonga nyet al yeng kawe namas kawle ni yeng kien kawe na ngal kien kwa udonga za kanabal kurung na diye lole kikong na ila kambi du ba ila mpi kila udonga si al yeng borun kwang arra na diye ngarara na desi yeng gutu lea kanaba nama ki guti ndora el na keri nama kwazis den bele pali ide nama kwa diisi den sabakello nama kiyang ala sekundie nama kenge na kenkin ki kila kwa ndora na nama gal kwel alang kila kwa losi bau kila kwa yeng wasa kal nga ba yeng ba nka minga ali le duo mbele ngina dayi al kise dayi yeba den sursi nasbi ye yeseba nasbi ilayna lia yesidok ba pal yaruti karra illa ilayna selom nas kurwa ke nas kurwa ge

nasiye yesi kuruage nangye yesi impia na deng na deng bele abaze kwa bele sipi ele sa jebel na ki akwel basang ele gutiki gut al ilong anan du dem borun tare pia ke an dem boru si tumuna irije ele gut banki ele borun belei al ila boruleke ni ji abu gutiki din bele jaba gitaga turti en jutumu ba na kela kwasi al ji tabu injarte al jutum din sursa ban az jutum ba yang asi na jutum yani ba kela kwasi na jutum al beledi ngi ni ki endola ke gut ka na ine borun jutumore na mu gutin jake na ki ngwa alan gutin jale butokare alan si guti tu likiwi alan si otana si kerker ka kit al kainge na kita kainge ba ni al biki kwa dain belele wala galdain gorre ile algiko au nas jalum ji eritel girenjo kan jaw na jibal wa din surti delin jaw wala kwa karna sinas jaw wala jibal wa din surti jaw wala masji ota jiwi na ma dinen dio janna ota jaw lia den jaring ele na masji jaring na ma haddu ingaram ji kan sin buru jang ila nas ki wu ma jisi buru ila gis kawe nas kundi nangil lom pi bingas ini nabi ette no boten ande ngoroba kwan kin al kayi na tare kawe bayenga delin na kayi na kawe na kwa karna na kayi na kuni maran ki la sina ko lan kun diki in kwel dubi duo al ke na burudiya ke wana parke alan gutsi pi tulle na alan den tamu inja ila gutsi al pi den alai ba al wenti san ken ala si pali asan ken ala si pali niskiwiel alan si kien suringa si kien suringa ni kakire kinyi na diem burusi kutumul na lamba dele kawi na masin dini agini na kain ala isa kelbam kien kwel kwa bi kwa loile na kien alan guti ngaringa ila ilai na kien kwa yembo si guti niskurunga we na lia alan kawuna kain ulunga si kege kutubenka kida embele na kain si dela kawoba ki borumi na kisin ni surumi na kisin yani ngi na kisin mo asan suuti kanyi dini yani dik ni mo guti alde ngi kisin mo ete

baabo kuy ŋara etedok kayiŋa a landa mbele ki mitil le mitil di kirsimo landa mitil ete mbeleŋ alba duo kire njaru juda ka nii de njaru namayesi raltan neke ŋo tobo na in mitil udoŋo suŋaski duo alba kide njaru juda ka nii de njaru namayesi raltan neke ŋo tobo ide imitinin diyo nama beleŋa suŋa kayiŋ na kuwen deriŋ totok kirsiŋo dik nama mbeleŋ duo asaji a jalumba sadigeŋ a jaw duo asaji a jalumba sadigeŋ alaŋ a jaw aba jiloŋ ba nui kari njawiti nui kari njawiti alaŋ jalu na nui kari njawiti wotaŋa suŋaske isde duo al ke oretok abamba ke abilombo kin is nama mitirin diyo kay nama kuwel alandiyeŋin totok kirsiŋo duo asaji a jalumba sadigi a jaw ine mbele biŋiti neskiŋasi mbeleŋ duo luwadik leke a burukir leke ana el na oŋo ki kuwaŋ elle na ji nasi a jalumba ji nama jel neke mbeleŋ ajo sadiginja yelya nama di ŋelle ŋota jurŋiti inan inal loŋ neki ŋwali nan kalŋa diŋ ki ŋota nyet iwi yelya inaraŋ nama ye namasga keŋala si kuwa yeg albas bele a keŋa mbeleŋ nasi mbeleŋ ka ki albas biŋa si kalum kuwa kerŋa si asa kalumba ne ki naŋar ki ŋala kaŋ indaraŋ ji nama de mbele se ye ji nama udo a kujuwa yeg alba bow nas keŋala le duy

Là donc yundi neki songangere kwadi ba kwasis belanse nga kaminga warma dai ngara karuli nerang namas gang wata ngara karul dia nama kiri botokawe nama elai na kin mitil dogis pulngiti udang songangan de ngara karang nagar nama intik lekel alem bereng abai gilong banui kering jaweti. Nui kering jawati ini ki tabu ni ji udong ase pakke ni jona ira jau nui kering ni lom bal ji jona lamba jilong nama nui kering jawati na janni marang alang ji ki din tabu ota ang arra jerengan in duo tuing kering al ilong o in duo al ka oel alam mani ai ka duai in duo al ke yura kanni ka duai na inarangi duo al juel alang ke bilong na ke suring ang parabang e ka duay nama ilayini na in mitil in ambereng dok ki al kau kain taringa alang ki kakao asang kalum na ilakaw na nui kaweti na ilakaw na alang dok deng arakereng el kain akaw alang duo ki beri ay tanba na ki wata bau na je na sa songwagis ingin dalang kain kwasi songwas ingin dalang insi ini ne duo alde njaro ke ngaba yei na pingi na yesi ki beritan na ke otabawa tanyanga. Na ila belele ina lomba al kwa ki kanditin na kwa songwa ora songwa si doks indelinga indela. Dus ini kwa kit al ota ngara kere nga liwa kwa na zine kain kwa ine na duo si nama duo kere mbele kere jam na ding bara alke bang na di jalum ke ngara kinge na liale do bukusu ala kang nerang no mang kira lain kira kwa dingo rem kwa mbele kira jamba no kwa kang mbele kira jam endalang na mani jang no mas kwa se erdik ele ye no jalum ba kai.

Nakangi na du yesi alkawe ya al ela ji azalama du den dio kaske du albike ele min dokya bana bunyo na babenga kibuz yaram yakai ora ye anin kafi gizeri ji taisin piabo na du aljike ya bunyo bana zalam baye illa ke ngala ai sikel kring na alkein ne yenka kawe ila namake bilon abake bilon bas jalom udonga songa alambei na indo baye akwa songa ngere ti kunge na na ete akaungye ba na kalasi kangi na kikira kwa nkilunge alken ore to age ba ne ke mani age na makanya na taringa kawe ne ke muda kawe zamanu tulengen lia na ma mziyal azai alakenga na te roksikala nga ki mama nga ki anya nga kenga nasi yial asa buru kenga nasi yial asa reita kenga da indalang nama junga indalang baya nama buru totok puto saiti kwa nama itaka umutia na in daimore sasonga engam

Musa wai na de nyuri. Musa na wofu na buwale iri nyanga fasjale ala mo apkia de ari hantugale. Longfi na masiyasi suru nyet fali jalatle namang danle namang surit ala naftale na afraim na manasta kia na yahuzang baru ala kegarib bar fatale kia na judanegep kisait na ro urdunin medil na sunungan deem aliha namang sawar. Longfi na masiyasi inkwa inyei suru asakading asakadeng re Ibrahim na Isaac na yagofsi bele anda alang kieng atin yang asyani. Kajisi giundi ang kikin kungi jagil. Maranjili ngan joba. Musa longfi ngabit nama mo aben surule wai inala longfi kwa. Longfi nama Musa si mudil uri mo aple. Den feoren toka. Maranduwa tok doka kewa nama ngato. Na den turwa lo si long. Musa bas ayanga firi na wayanga aukia ni alawai. Yesi wala kuinyo kea inyeba na kurusuras agenyeba. Israeli ga namo Musa ngungu kola songa kumale kiso wa waya nga is mudil mo able. Yashu nini nkwe baski kuu na ring fis enga. Ni alayesi Musa konga ereja. Israeli ga namo yesi bagikawe na salong fi Musa si kwa namo si jenga si bele jondi. Lea wala Israeli ga ale domandungo todok akuroba ina Musa. Asa namo yesi long fi nungi kinungi risimo. Inala isi longfi jangu alang masirle ayanga. Alang masirle ayanga na firjanga palafia. Firwana ngiri geng abidang. Naduwa todok kuruang buloga. Alang kitkelin unga palasifi ki kurua palafia. Inala namang Musa. Israel ngang. Tabunga. Alang kitkelin unga palasifi ki kurua palafia. Inala namang Musa. Israel ngang tabunyatfia. Daling belenjei. Musa namas Israel nga si inkwa, kinama longfi mbele nga njandenga kige. Ase ya Musa si inkwa, alanka Israel nga mbele kilgol, mudil mo able. Bele ili ngiri ya sawara ya nga si horeb lebeda. Musa nama Israel nga si nyatiri ane si inkwa, bi kiki nkuni unwa kitsibagila. Asa longfi firoon si fia, na kien abirasi nama diemburus, nama diemburung surusi nyat. Nama kit unga pala na ayanga na perjanga. Sinyet ki kungi bagila. Marang nama na bimusi longfi kilmanga ay ini ba asambalong. Na kungi alam bagil. Na kilu alam kelba. Kabizin sigis ki ayanga wenga ongal. Dora awli judangale. Na kien judinga surto ya is ingi ba. Na kawala talangale is nyiri ngi ba. Na kinsogan diyo bi bosa ba mi ba. Na kira ba ba ba. Marang kaba is bingosi jama. No koro kit ani aisa bingosi iri a. Asang embalong alka di nyawe long fi. Lea ni alay lole bago. Hajboni nga bakuri sihun. Ki basha ni nga bakuri aoj. Batar kare lang ki ngosi keron. Namasi nga si kotengo. Namasi nga si suru kaba nas. Kinwore nga. Nas kinwore nga awung. Rauwin. Najat si kangara. Namang manasang warren sa pasir.

dali na belen jandin jayi. Musa na main kwa, kindali mbelen ang jandi, sibagi ba, asan kie tari na kitba ala bibaw. Atto bibang nyet dien ya welong fiin tukung barin, tobunga. Na warengan sagala, na kwa riyanga na israelin kwa nyet, na kien dawala na yanga, na jara kit ala dien taas leke. Na kit alangis tari na kawe, na arragis kangule, na arragis kalmule, na lewa gis korokani, na kit alangis tari na kawe, na arragis kangule, na lewa gis korokani. Alangit long fiin belen jandele bari, it ay saye ato bingosin piyada. Na ila bingosin, kien kwa fiya na is bingosin long fi eng ina isaye bingosin kwa, ina saye kien banga si bele beda, Ibrahim si, na Isaac si, na Yakub si. Ka binga imbele dite na is endel ba, marang, badiyang ungi, alam biya to diyang kuri long fiin tabung bara. Ka basin dok, kien nga tinanga si imbele ilgo, na siya nga si tarasin ande. The one who turns from God. Duwe din dak kalalong fi si uringi. Musa namain kwa balong si ki masir ay kanga na kuantas le ay si kando. Binang kit kuang unga jitula si bagila. Nalonga kit asaya nga kain didong na kurungang na fida na davin longa. Ano di entas le duwe de na yana warre it akeba. Ala deen kelma long fi si jondi na makit kwa longa si bagi fia. Duo jiti si di entas le abundi ba ala ndokola foyala akiri ba. Na ama ye kindale mbele nga si kelami bambar ka deen hiri mbuo. Na inkwa kabang ki maale on ji injwa. Dora ala nga jondi ba. Anang si futu na kiruo si arra akidi. Long fi angkwa yi ba sangit duo si isten fia. Marang basinde ngiri kifu yi nyingi. Nama kit nala nga nyet yesi yi nyingi. Ala yin tombarile rime kawe. Na ebang kien kona javili ndu faso. Na wiri e. Kwa nje yi deri lole. Musa na main kwa. Na lam fi bang iduwa si. Israeli ngure ngan tasle. Rang. Kikit nala nga. Ala yin tombarile rime kawe. Alam kien dola na jara kit kegila. Ala burunga karang sabangale kele. Na ki wajanga. Ala long fi yang asa iri jabi. Na suruan swing na kiwrit eng. Na dele reida na kuronga na dayanga antan alba. Asa njengo ina de masa dong na ade maso po em. Ini ngala long fi po ya nga. Na mat jengo na nalem fia. Alam kwa nyari na ngal ye long fi in suru si det ka hong si fia. Na yasi ka hong det kilma po ya nga. Imbele njawi na ma ilong. Ini naskin kwa long fi imbele njandisi. Kayingul. Asa ye kien ba nga si ni beda ala masir le kurul. Yeng nama dona kundi ye na longa kir nga si bagi kawe. Nga ski kurma kuri kungul. Na longa asa ye nga kal nga ba. Na long fi ye nga si ayini ba. Long fi nama it suru ngiri fuya nga. Nama kin nala nga. Ala in dombare le re men kawe nyet ye nga si iri jini. Long fi nama ye nga si kibas na fuyi nga pa. It suru le nga lo. Na umang butu nga. Balon finge marang ye ba iskimosi belenga daira jondi na manengkai asan kindali belenga nyetsi.

kwa njong elomfile musa nama israeli nga sing kwa le ama gizbino si kimbele nga nanala nga nyet ingi ay saka bino si tawong a namaski kilmang namaski kilmang kwa kitsi mbwa bino si angidi elomfile perebea namaki kiendo wala elomfile baungi nas dembele kikilmang na kisurunga kelbami kikin unga nyet ay saka bino si wa diem kuri elomfile basin kien kwa wenga nama unga tulenga fia aela kwa kili ndiyo dorol fia aela wa ferrafia eba kisi wenga anange ferrafia na isjawelele nyanga na eba kisi mburu itle ero ala kien banga si eti ini anange bingosi ini na babon nama bingosi unga tulenga fia nama kien banga le sunga fia Nadia ngkuli long fi bay bingo si kilmanga te fi a naman king atinengan kilmanga si alam bilong fi si boingi kikien kilmanga na surunga nyat alam bay ngki male. Nadia ngkuli long fi basin kin na lang si nyat kiyong wanda ngangiri jengo alam bingo si kurre nama ikanane. Madrang bibang bitan long fi si bagi ba namas kikien bay nganyat tari ba. Inay saka na bingo si aming. Long fi ba gisin ki unga tulenga fisfia tari nga kitle ala ki konga bao. Nama ito wala songa fia na bae mana roi na ngota. Na ibang fingi na daingiri si moeng. Nama ikuwa songa fia. Inale ki mba ngang iri si moenga. In ubang idet eng ama bidi yung kuri long fi mbele nga na dali si kelbami. Na inbea ala ito morele rimeng kawe. Ali bidi yung kuri long fi le baongi. Kikien kilmanga na surunga nyet. Jaingin tas ki wayen. Musa nama enkwa kimbele nga algiska ato bingo si undi. Yen tarage ba na kara ka imba alam bing. Na yen jawilya ka imba alang imbwa. Kie nang day ngung jawil jay. Aysa nga na yon na kakirebel. Idin na ye dien jayenge. Na ye ye aysa kien soka kurafya. Alam burwit lebong. Asa ye kien ba nga. Ibrahim na Isaac na Yakub si Beleja alang gibing sa inyo.

0: bagona skelbam kain geljam kwa isa kaldun duldisi alayke entaren afin kazi jitiregi kariya kaite jingo duwan baranga isa kaldun kuro njobole elain duodi kengala natori ka kengala wala gan natori diriga ongo namalo kerin jegila namaspirje nga nakaning eng wala gal aining long awa koranga kerger kain nakabe ne poling ere kaning eng awaning e azin ong ne dem chronisle kanyang eladora lula akengaba na yesi janing ye utonga kusenga dem chronisles songa kenga ming asa azin keng
1: ulonga ala rimeni in aspalitiaba wala paul ka kenga

0: Namas lompile kerger kingi nama ella inaki inang tabeng kindil ki wajanga nawainga Kain na Abil Genesis ongal bersadik na wayna osandik na Roman is bersa wayanga une isle ningjumo Adam na Hawa namas dogalak okay nama inkari Kain na Abil Abil nama ning lompese ki kilma simoy marang Kain lompese kilma simo ang pingiba Kain si nama deng barang iri kilma kurayanga sogding nama deng barase pui lompe nama Kain si agibempia ella ngalye elatari jiti elapia lompe nama deng jirgong ki kwa kiting si ela ala kati nga angkawenga ba namas duo bi duo si lompele kerger pia lompese ba kwa kati nga iri kilma sasoma toke Bokwang keting ang erikil mga sasonga toke. Ala keting ang kay. Lompi ko ilalang yang si jige.
1: Non tewe Jesusis, Genesis, sanggala osandik na bersanga tok na weng au na aule na Peter au na sanggal is bersanga kisele na matawra nga sunga ele na sbitul. Adam na awa na ma diri nga sunga kaini. Kila kwa nyeting na ma keting ang kay. Na lompi si bagi kawe na lompesi bagi akawe ngi kuang ketianga nama ni soga ini namang lompi inkwa anang kwasi nyetimpu ki kuturgu ite alba duo tok bir kenga na lompesi kwelingi

0: kayin bagi kwa bel bago radio samar le radio taring na jayngong radio yi naki kay nagi kan ay sankel bam na kien si domo nga bago na kien si juro nga bago na kien si olo nga bago iding nagi kyo nga si kilma taras awi.
1: Osai kiborai orre kwa kinga na maden dum war kunwanga alambel na bago na inname yinesgal coming osai kilmagi simoy kilman siming sur bas ngain idin nekibe idin kundul asan kense nga kago den orre si na kayin sin yeddin don hakanni lobi lo albi banki no jana genes don fi efro ne kinne ko handonga kinne lon fi fulu ne kinne kusina lon fi ki runga romain deja donga ge kan ni songa alan taras bang na kundul nasker kadidi na dog atto majiram banke na dogi si bot kanina den orre donga ini jago majiram bayen woburgo
2: asoke boraina ki barvata ki se kin mai simoy ten sokle dogal kel asan unsi nga kago ay bendel ko rek wa kwa kital borun tule wey na mang kwa kital ko yon lekay na mang kwa kital yena togwali kay na mang kwa kital yena kwa borun lekay ares kan lan kire ban yette ding na dogal an awuna lo benden daraga le bay lo bi lo al bay na kwa kital yena borun tule urnga bule kwa kital kusin yawuna lo piro may leja na kwa kital gal yena gal awren ki do kise awuna lo mpi ziki kurnga kong kise na bugunas dogen si dawaya elain sa baso ko skamen songa ke borai ne ki borafatai
1: o soyi magiram bayne di worre sinen donga jani worre ko songa ge donga kanni sere da dak bero na garas da ke ba idin ne ki net surin kan asan kente nga kogel na duldia ke bal komol mole na marra ngayni ne nen kam min kiya ko el ba alan kay ru kay jurunga ko re ta ge ndile dem bera na mayi ye ka karaba ge al orre nga si ferrafi enne la rimenya marraki ba dayngor ren kirsing yeka ari al keridi wala ka karaba gal keridi anes ki on asi dayng orre ferrafie ene kel ne kel karaba si kagil ye ninge na aylungi na do na diela ka goba a seddingi banu may nan ko rono ko as dentum bal kelkam na makayinga nas dayng berete mun kago ki boray

0: sokote bu kwali ine namajingo kengiten sokle nakwele nankimo ki alka inaska wula songwa ngere utonga songwa ngena ikingasi dendi ukeringi nandendi ukurinyo namaya ngena kidia dayango reke ingi namakia nje nga kital kengi namaka setin sa songwa kusege nasi mwa ki ageba alumpi embeleng alankaya ngalankaya nje nga inala longa maraki lole ajlomba asa kere nga songwa wala juro watare askaba kangina inang indire na kangina inangke egal na namaya ten songle kwel alangi inkingo aridike asa kwasi tondio kikien kwa kikien dogala ngolga kikien alang kergelpi alking already ay nama kwel ke kari alpi tines kingasi a already logan yan do kan ninjual a anike na mbelenye dan sa wagalen ke mbelenye al sima al radio sima barang al kenis kense dan
1: dara sima ese dara perfi
0: ay nan makoy lang skin sima si do
1: gele le al majiram bay tor ni lang kwa
0: ay ba nan makoy le yelang skin sima de ngara jeran kina undul skin asi ki do lang kergel pe nan gis ki kam bar ngan kergel pe nan dan wor se per rapi na ka yelang si tri jaru ka auto ngage kim bal dan al ji war ci kuna jana jual bal da sabe ge
1: ki boray no bor botay majiram bay intile na majundina majiram bay tor bar esi oso kwa ali ne ngwa sa se dan wor sima bara esi ki wa dara perfi oso yi na lompi jundi na kelo bi lo alke idine duo bi duo al erifia orele tulle kidello ezide ba innelangi awuna tarasge lo bi lo alke kimbaldanga namasa bege namenen kamal orren jaroi nalia al simen jaroi ne bullingin jaroi nalia gana sokwasi surqor inya na kwasi sura sokor inya ken korangal izge nalia gal al gusi jidi nang nan duazo kwasi good palidi yesi dok taltilempi nangalye ki la dorana pidi na kulumale ka kan itendela alkudo bale kan itenge egel inme no kwa kele kay na taltalage nas area kimba la liale no mapingi nas tuskenga wala berenga kenal jawille na dendo ngati dal dendo ngati no mapingi na belenga si kul senga si piejawi ilale alfingi na ile fami no pingi na squasi kafia na squasi kienkil mangazatu jeingo yang kienkil mazatu kusengi
0: ene wosin sabele enjo sa squasi kien wosinga nyet pete na se donga yetil na kwel balang squasi kien wosinga yendonga kai
1: but
0: aso
1: in namaye kin sabe yenge namakela na tok tok si karo ale den den tok al orre fare
0: in sa tagatini
1: orre ay fare orde al farel no mbeleng maynang al in kamya al maynang muonsi laddi ne liya bala wonse dia
0: ya
1: maynang al wonsi laddi ne liya bala wonse dia wonki ine orele won al na makai al no maynang ye iya na ba iya na basi
0: so
1: iya na basi al laddi ay fi ni laddi na maynang bujudi ajundi balan gutpia nanga jundi basan se yi nagalilla kerrek al rising keng elamle ba irising yanga njitina abang njiting au yanga njongin sungin na dondogolan deri ngin sungin nas galinga valid ba de songa jari aini ngalu menja wala di songa jio aini jeyi ine namaz iandor agingi na bandor bandor ai se agindi ba idina karaba al kitari nga fi ki ayenga ni nasbagili ba alanken dogola ngasi ini namanin kin udo nganyet kalan gut kalan nin taras kirnya nanin taras kamya aspagel ba asafa go ba numa sekia na juta je alwedi kwambul wale dwedi alan tarifia na kengi city alnyanga illa yedo ni ngas kundi abasa ni fago nas kengi sipago keri ngerengal kundi na ya site bukame jila kangi na nyanga na jundi na didi keri jundi kas jaw ji kal jundi ine ya namazin kwa egel na inen giya ka giya la wel ba ne dinga umman nan do do ga wey ngaba do di ne gadi ngale do di ne piepi na lo may ngadi do al jey zatu na intari leke ye zatu ko la ngi nen gel na gis kergel via al bas kergel kawe ine namaz do gola nen kaya iurangang tal ala asallang iurang ya sil ya kis juidi na do gola ke ne yeditin al gal gi den do se kala ngenes eri ela wala gal lesi ke na do di leke ki gi illa sai akundi abalan jegil battabu au sen kawe ine alba yana abansi dor agini dogola namaskaka ya dogola namaskaka ya ne idi asa dogola ho kaya.

0: ailong le anama pingi le pingi na ifi na zatu a yang tongin jo si wala sunnal ko anyal keria yesi air zatu fi dina sunna si air ai air ke le ken juru nga gena long nama in air ai gi ka ka yanga ka si bani zatu ne ka fi aval ine long gi ya si albaki barakalde ne gi di ndonga zalo bani ni taraw ai yegel gi do kala si am jari no songa ki yalon orde apeng na kor nyo nyo egal la in nama yei in tok na kin karaba nyetpi tok bir in mainan al imbelen al lo sitiel al weyen ki ki imbelen nama en kamwa al kai al ngira al darbal khaliya alang illa sitan mainan asa jawliti porrella yesi mainan na jundi balan tuyi yani ton si jundi balan ka kire en na ton si farel alba ton si skergel pia na kusenga diyo kriye ine kuldinga nama kailong nama elong al wong alual engal engal nung nunga neka na lia ho sai wala luonsi a dio na bayma bolo wonsai na bayma bolo wonsai ka tusi ile egen na mal ko alko dem buru kari ala milage al kay nele ke lining na ma ke lining kaya dogola ke insala ngi uranga kien abasi kiki ezi na dora kundie balan kongol na ferreki kien iyanga si ni sikige na enkawe adan kikien abang zato kergel kini anan itilali la ke abulo bazato wala gal donga jawi balan kello na silla jalike ngay deling anan in orre farugo en nama tenge togina en tenge tok orre kwa mat kwa kay ne gut kawe abuela lan kin karawasi ki ganun si bay wala sak en balon zato al ingeri yel ko en kara ganun dolin di oke ken tenge ga kayin burgulu abas balon tenge tok na tenge is na tenge wena os na tenge wena tise
1: aso
0: kile burgulo na jogil kin kwa ay kamya na kimbele ay beleng a kile na manya jenge de la dela majaram bayin e jago aba beleke a na janyu kwel
1: ki bora igel la doctor kise aliye na jinjwa al daldin dalin gen tenge akin ni de dobe do a na makwela na barka sin wasin ka barka kise ingut yenu saiba gut apai na ma ingwela na dobe do den seret ke na densi paradike na remembe kital ke na kika na kesengela una longa dian kin nyu maska imba ki dango re songa ge na sura yakin ne na ine diktor na madu kwel alangin kwa indwo wala sema gela al na manni fiana is dara par terapi illa longa lien ki gabala menen tenge wule do ki waya
0: Jago
1: ki gabalai illa long kin sima nga alye dain dio ke indain or radio ke ni wala illo allo ker ke ndula lo bes butte ne gara yarak
0: sima nga kan or radio ke
1: or radio ke
0: ngain irina imbele imbele al dengin kan yalan kirsimo bele imbeleng alan todik ina imbeleng alan todik kwa kwamburu ngaleki dilongobe nga kridia wala kiani kridia ki foru nga kridia alderi
1: ki gabalai
0: i jago
1: dogwela ngundu langi somwaye na aba ilong nakskin sema ilong alda ngore dioke walga kikam ilalo za kikel ki kay njuruma wala sabade kabele wala dori kene elna kwasi point bar nga si purgi kay bar nga masdar dioke na stari kale
0: e dioke na ne indem belei ne nempi iding ne kin ulama yengal al udonga kurgule al engwa alan in al kwatori ngin nalan kundila ila no dem bere ye duo tawrake karrake orre akeba ne akwel balan din orre riging abas din orre riging bas ki enjuru ngor riginga na bas ki enjuru ngor riginga baka kirebang na baka kirebang yesi botoy ngosi nyaisin toy ngoba ye na makwel balan injirgin oke nama marrakeen karabal min inestunga almainan iyan siski ba kergel fi tondio wala nga sis udonga jebidi ala nyeng kingina kuldinga kurunyulba indo nama nimpi na duldin kwezi ni ngundi al todik ning kamwa al way ilake na duldisi ki bari no na no sundun ko ekirwe lolo ila sel kusingi na al way ilake ne kisundun ko ekirwe lolo alan duon juru jabun wala nan duo ke juru way
1: egalan ke juru jaw
0: egal ke juru jiru alba ke juru jewi liaye as aridi baye kainafi bay jikerilu ne kinsikel am yena makwela lan kwa kila gene zi ekeri kule na zi sitari kawe na zi ndi njuru le nga jen balen di njegil na di surinja wala se nye njwa lolo di ngi nyala iba ye ming ine na mainan kile fago na mainan juru tiyo juru al tiyo na ma enkwange ulama nga kakire kiri sinu nga todi ki alan kuldi nga kwa surunja bosi kiforu nga naki kuro lolo na alkikai alkeri di kene kere TikTok alba kiki edelin keili na kiki alkeili ide karaba kene kere korismat na karaba kene nankoi na ma zezi nyan kan na ma dogola min doke na ma le risque lui na kele belenga kul alien ide karwa fie nga ke na se nga ke ba na se zi kring ka widia na mes pie kai na ine za gis pie kai ile na ji jelu na mes injelu al insezat Doragis ki jurup kimena aiza doragis jurup kimena ma lolle ka goni jinja men ka aininga yaka kyang yaka aininga go albe le ja go no sim ko aljel ne jine dul jangol ne jine ka kaso wel kan chenina tarija tarila dengi ne ma ze tarijo ngangi ngile do gal kwa inal al duos kuroninke aza ye kam silon ne si duol la silon al den kulle ne si kuroni ngalanti lolo atielba marabisa inni nagal tengeden donke ine na mafirje inama yei na firje abas kwa ki ngudo ngasi kiwebe ye kayel indel idi ne duldi alduidi karaba songa ga ba dele kela a kine makakan asallanga ngoytola yene masallanga ngoytul ko
1: Okay, Doctor.
0: Jago.
1: Ki brain na ki bara fata sa na jawara. Kain si baro ka alang iji mo itiri jawa na masiting.
0: Jago.
1: Na mas bam kerle ko si.
0: Jago.
1: Indo al na mang NMP al undul na iski ng sigis dain darapir rapi. Indo ilalong al dain ton dio ridig lo na sa zong si moy. Nan sa zong to lay. Na ya askeba. Na makwel Alan segan kien kwa se perrapia. Alan si kurro kit bulo. Wala asan dora it bulo. Asan ka mangan kwa si mwa kira buto. Wala ailong deray.
0: Ki boray ye nduo kangis mainang erringa. Kangis mainang erringa. Na aisa erringa na bulo na bi oreki na kuringa kanga. Na kuringa ninka na mansitenge kanga. Na inkiria dalila. Na ye ndoga skimba.
1: Yeah.
0: Nankwa kitkanga nan juringa kauna kwa fokonga kanga ba. Nankwa kitkanga na min lompin kwa ngwar kwa kana dombure nyet sikabo.
1: Nan daura kau.
0: Nanin daura kau. Na kin na mayenge nanin songa kilomba na sing kaula kainka. Nan sing ane kain kuringin jutumo min idele du. Nan sing den suru den jano kain. Suru dain nangi lompi kwenye nantulei. Nimem kwa kin kwasi aining a aranya ero. Adi ngwara ngendengeli yanga siasa ngotu. Aran ki koranga kergel el. Na ki dora lal ela. Nema enes ila lole fago ya kuruaske ba. Ye za to al injuru fi kuruaske ba. Maraken kurujuru leke. Ken kurujuru leke. Na ko el basen dinjuru kuruke. Nama ya ines kan juru ngasi age na kiken kuro kwa kenga. Na kiken kuro kwa kenga ta. Ki ken kuro kwa kenga. Na ba kia kaimba ye kuro aske. Na galinga skiwel ba ngayengi. Na ka den kuro duo ang kaingi na edwin kuro duo ayindel ba. Galinga langa kamimba. Nama ni le kaungi al ineng orenga perrafia na duo si kiden jaros kergelfia nansi ya si kiden duo ben kergelfia nansi dogola si kidien ban kidien yan kor ini nyetar nagal dola si kaunga na usen kawe hay di mbani hay biyo ngala ko el basa kel ba gudo ho ngidi hay di ngiani biyo ngala ko el ba mangal inen na inen fi dogola za tu no makaunga na yan ba si karin kal al dola ya ba si karin kawe ba nan kiyan karin kinye ine ore ko faru na duwa ke ba sabar kirel liale na ni le fa ko nan kwa kana duwe sorba deling orre nga na jirse bo alam baye den surin kwa yal ba nyanga no singa gi gel indin tirimbili na inyang ko edigi wala inimatulay na in dimbati tarasi ni jikin kinge na inen a kwangro aljuro no ngwayang alba ile to kuro na ria itara na hosi aiba ile lian wodo kai kai sai bola wo namaz wo ntawra kela na lia sai ile ridi wo ntawra skundila na lia kela sai ridi ne wo za tawra kela lia si lo sa judi alda ike lolo bas tawra bungel
1: tawra
0: eh nama kila kine tawi ni aba lo wele na nama nyet ila saya na ila nama yayi ne kine kanni asan ki ngudo nga siki ino balda togi na sokit soka kire warre kwa in alye balda tog na embelen ayininka alang orre singang alang kwang orre ferraka na ila alye na kwele mainang alang si iyan siki ba kergelka na liya dieng bele alkirsia tuske ngale nama kan kirsia juru nyong giting na tongang jong giting ini yang kerja ni dia tu yang kerja apa?
1: Asoi.
0: Ini
1: kebray na keberfata kisah induo. Dan tuan dia ada juga nana sazong terasi. Ini kalau kurus kebata kalang el nak kerana nyumbut timbau. Na nama ku el alang jurgong adi ruo alang ye el nak dorabulo nak kerana dahinger ilasi bau. In ba mewel ku angin sedang terasi.
0: Baru.
1: Kisah ini barang aku sebab terasi ni. In ba mewel ku angin ayah saya doktor yang nampar terasi ni. Mara. Ku el sang awal kau sini. Dovi do dok awuna dendi lo yofo wal gal dendi lo rek e nastol lekel ami ay bam aw kwang ay beleng
0: ene yago majorma
1: ene mar mayni ne doktor no bam aw kwang ene erdi kenen beleng al kwasis ken jayenga wal gal ken bullinga le dok nyetto ga jawedi in ay kwang gal
0: in namaye al imbeleng alang kwang dien jayeng al kwang kriya hawe
1: e
0: alang nyezi jaldo mayna na ferraja nama jawngi ne dien buldin jaldo ferraja zat dogin ne ne dien awi ay aliye orren jaro zat
1: ne in eh ya
0: in namaye in al imbeleng in al yaka kweil in al bele kweil alang ki kawngi ne in le ka go kikin kang zat aba king ositan pingi ne yijundi yiki na din surjilel na alang ille jago na jigile din surjilel ay beleng kemu dongal ninge mainang al erdi kenen kriya sukhriya yani abaja alba jirjona hay wardo yika jan heening
1: baja kisfi
0: alang kurudo jawi ngay ne idi ne jisi ajundi balang kinsi kitaras jiya liana ma pingi na din sin mesiza to baja fi al jisurudin kenga nandingi ne ki ngonga kensi mega kay lolo mbele nga yin di nga la ba ji ki ngonga simya kay ke za albaka an imbele na magi jundi na bele dille wo ma jaram bayni di na skel kam na kwa kay ne kam lolo a foron suru ngi di al kwa kar nga kay na foran war kuri nga kay na fora kay ma na ni an kam ya marra na maskel am ay urtutu dillan kuro na kin kwa se jawi askumo ba innama kila kwa gezat kin kwanta intari yezat
1: yen skene doy
0: intari na doy zat intari na ma ay doy di abaji di rigongo ila bele barri men enga na banyar gable fagol yala njawngi na jason matarai ine asan indo si njwa gi mayna nyese gi lelba kin kwa si jingo al fora ngwa kele na boruka yezat mazin wa bi kin kwa algis kai ngwa kele na boruka ye al bel ne kingo kidien fadla na belen sebo ngayi adikwa kayin dai war na kuringa kayin insurule kangi na kele balin ki nguwa ngasi longa kaniya nan kon adikuri ke ngatori
1: aso
0: duwa ke abal ngin ngimo na ngayi na kin kwa alkele na da surungi di kayina kayina kawile intille duwa ke ri nguwa si aska ngabal kuriya ngaba poru nguwa ke na kele ne nga kani eyel kin kwa si bijawi bamba ki alako ki alako al bibi mo bat na ngayenge de kuria kay na kin kwasi akani bat ne kuria nin kay ne kin kwang den tare nini alen kam wasimi nini kay ngongon kurinin al kin kwa na ankele na kin longa ngakani inama jingoy bele baran juy na era na ma dan balde wule kawngi
1: egal da gi ine doktor saban ina illo le galiye kan do kwela sain kalum ela tinle na mal yen kin kwa kele al kayin wo bagun kane na kun na mankien suru ngase dok en kay alien dok soga tabu kwang le na makere ne ken suru ngase en kay alien dok tabu kwage mara ina erita sakki ne ki ayatka na manye burela ina kaldul dok elalo se wel kang wina ki kidi muske ajajka naman yenkelena aba ella tonkure apa kwa kelena na ngekel daga kwel be ngewel kritia ade elle kwa kelena dok a inange kiel kwela nduri kena dan tabuing kayon kwa kenya kelena nsi kritia in illalong alkida ntebi ide elalo le inang e wala min kay ngo tora le kringi nangela
0: da tora le nanga ka tora le nsi kringi oredu den kuriba den oredu
1: aso
0: duo ker den kuria ken
1: aso
0: mara inama kin kwa ga alkiki die nga dolo yen kriye ki die ringin alkriye nas oredu sin kagul ki dora ker sikundil ki dora sikundil balji jang din jaro sikelwe wala din yan kwesi wala din kwesi asi ngaji halkelam na en kamya nan din pa sikuri kawya kurin sikaspinel ya alangi jundi ne kintari nga zata ala njaba no juno kwa ngilinjo
1: wala nin haram njam
0: wala kamya egal wala nin haram njam kelen yanga lagi ba
1: na ma utuzu
0: kelasial jundi asa duo sibela asa arake bazatu ne lerisiti
1: na jena utuzu na jena me haram
0: na le duo al mbele fago le duo yen testese kawe na dakike ne ele ne diele ongo asoli na udwa nyampi na ki duunga rijazol ba alin kwal indering dem digli an ne kiki sky titia ne ki le duo sky de simbeling na aljago ki diki ri nga se jago asa ina gona se ne dakia alin ne lanjo asuri ulul jey ji nyamal ululi maray ya alimi zatu ne ki njezielo bu ki nyarta nga u na sursi miskin tiel aba butu abara bana ma dokwe bani yani egel ni egel inan mayi na orle nin duidi liya namani le kogul na orden kuringa na nankele aba jawngin o jumona kul kuru ina marigay ba
1: ne ye diktor kidi kase
0: ka wala soni na wala gal bililina sonay ba ina mata ray
1: na kase kidi kaba gal bes longi ena dual elna bogujani na pia na kanguyo
0: badba
1: na liagal dilas lorong eting lo ala mama ala kaba tawray kaba tawray
0: e gal si fusel
1: al banina yena pia nyangana pia na ina ma uton okay kidik bel induo sina ko ebadi na dikke na ken ala angulnas undul illo diktor ka kidik na basen erengel induo ni fiana ko ebani manin torik por dungoy nes dinga sin yingi mara elala so nga akere al ko ebani a alangye so nga ke wona alangye so nga se bay wala eladik al atanga itrik kang a ken shwaran kwa uwal izdi ko na maske ngara sin min dem bru terupi na undu na den soro yardi
0: ye in say in imbele ye ni la kire akin aba marra kangi idin alan suru kenas dai jawla kay mo ngene ngamya
1: ya
0: al duldin ko esi jani ne wo nga kitenge ngani kanya ingas kam wa be risi al ba jawyi na maninge alan mirote lolo al ba ken ngai ka gulba ka ngi na den ngani sik kayngeli na sin kam antani inani gundi nas ayenga dia onno daitana na matani kala na jaddi denkal ay ngayni alangi le duo ila lole le afago ba na kwa dinga sin sin ngai bina na taras banena ki kan tenge banni bon ilole na kien kul dia doori kele kongol jittay be lele mara den jittikai al indoza to zakka ela fini na duin kare mindel na kele jamil sin nyet jiti asa ka kikien kare ille namas incoming a alam burun dole nyet ila belele jurur yakal adi dodi na dente bu kamena nana ke kwantarifi adi dodi na ila surun kwasi nan ila duo kerin janana la bal den surin janani ngayngi idi ne duen kwel asa menan tong asa orre ferrafia ala orre ga ke nyetti si ferrafia idi na bi wai kwel ba yedi en suru kwel al den duo ke nal den idi ke
1: Inden
0: sei namadan bera ile kaunga ile ines kine kirsing al awuli ayba wala kai
1: awulis kai
0: al imbeleng mayna ngai se din simesi bajafi na bia fingi dinai fi na manahi yal do wala gut kawe yanga sis jeyngel nen kan nga taba manahi jeyngel ngai si jeyngel idi ne la dikke ngane imbeleng al kai ngo ngani kai nan dauran juri kingi dia ile si fasi namazi la ila al wonga kayin todi kayin nan na duoto do sajimel ba nan innen kin yiri an ken ko nan jaba in ko yalin gusi fi azlum ba yake yangain ki kenga in ma digi ine asa ille ne fago liya na makale fingi nan na skwe den simmi azlum ba nan man hajjingo simmi akeba na makale ne ngange in suru di lole alkwa kaina kele suru le alkwa kele alkul dinga kele suru ne nga ben bal kwa kain lolo
1: yang
0: eh
1: alkul de ken de sur ko nazar
0: egel war kul dia la kain ba war kul dinga kain baba bay magay
1: loho bulo ene
0: loho na ba na karaba jodan alkul dinga ngela imborule kul dinga ngela imborule ila na matarai na bele kene bele nga na duosin jimi anen wo den borule altinni nas na leni ne terim ni ne lia
1: ne den si megal ke
0: ila egel ila si bas kwa kit kan ngal ka kiri age na sa kawli dia dogola asas kimba somalia ke ba pellet madrasa ngalia ke ba na indua ko el balance asan in alangi ngiri ke al pingina inna na si mesi ni paso lia kale pingi di gel al pasi a no pingi na dimbulni si zatu fato bullin fasi din sap nama din imbelen ay din bullin ala ba kawari na mbaw ya no tombol ga baldina uru ga baldina duri nga ya ngam bidina kinke ke nama do siru go zato orden dio nadini le kago kwedi gisina duru jitika we na wel banken ko na wa marabi sa bay bulo ba sinjalon altaray giaba min ine burna jumnin alangi lompi gisi avem pia abakilani si ja na ba ja ba utu banjeri annan kajang alkwa kinyo rekele elle kan ngo no nyo rekele na ma intolle kerines borofata kana ni
1: badba
0: alkele duwo na makela kwale ali le burule kan yana gal kienga juringa bute kawena kinkikin albel mazin kwa ya to ingi kage na ba ya zo line tonga nambri bazo kwasi na maskera bas kage bi kina kabron adombele bele za to albele nye kai alkiral dual duose kafir mbi la zato kay lompi ay kwa zato dombrale in na dia kay niki ngi asikal die bat lompi de la dombore kene in kwa alan kweden yesi leddi dombore mu
1: lolo
0: in ma ye zato duo duru ho na mbilangal gupia duru ho na gud ile duongi na gud idai balte ye na gud ya kwa dulin kweden ken kwa jini in le na mbilangal ka lompi ngudi na a naga lompi la mbeleng aba romanke al iyang al king iyang tangandui
1: doctor
0: jago
1: indo al namanni fiana denge seladdi na al yo procura fiana ene deng deng ila imela jering wala ke nasi na den tumuni nasi de ide injune nan nimirati na ke bebote fiana deng e seladdi ay adi karim pingi dem pagela endre nyaaro jona se sele gut pali ne na denge seldi adi karim jawngi dem pagila denge seldi la
0: lolo ala diba felit ayni le diget ayani
1: yesena ma adem fi al jona inalanja
0: ma yeyi zatu la yeyi al orren jaar
1: orren na ma en min karim illa bam ewel ko alles fegiti
0: ay orren jaar mal kinge
1: orren jaar le
0: yeyi zatu
1: na ene docteur na maro ga bele trike menengal do bam isla kioba na mo wel lain waye alki kayen kwa abane fiya alkay na ilongalang tabu karangalan duoke na dayin tabu e ngalan dayin orre na abakarin kaunginas mitil se kaldo mitil kaldo ina yeju namang almusan dem badil ken nas kawliti alang din tinin dem borul lelekia na onas kwase atka nakila kwa orre ngasonga kai illa kwa asa illa orre duwonden kwa ndio duori balance in orre sitabu eng nal in orren kwa duori babuna genesis illa orren kwa sitabu eng wala duobi duosi den orren den tabu den diora
0: orre si tabu ba den orren dio kerili
1: ba den orren dio kerengeli
0: tawras kun dilaba
1: aso
0: idin nakin simenga na kin bullinga na kin karaba ke kuin toka ke ba naji kwen karaba kinga ke ba naka orre anji orre yang duin kuri ainin jangel
1: anjamba
0: ila felle da ke bana lompile ne nengi nenga lombal daile
1: na atenin
0: lompiza ta ki mayor mayne sandaba al ela na bulana kuldinga ko se ka we na men kwalan do mon dosi wahini al ela ken kwa al ummale ummasi nyet den do mon dos amingi ki den dali dombrale nyet duwa ke baza dombu asa domun duo orre fukerle kamingi lompizato baden orren dio duo low al idina orre sekwel na orren sikelmake nama yesi aku tenga ini nama dia si wai imi asa king orre kwasi se king kuldinga se innen jwal kai innen warang innen kal elal kan ya alkosei nal ela na kere ki duon dalari simba na ki duon dalari se okini kala mine engel nay mabagal ji janga asa dom pilon nama kere nen kwatara algilom pindo mo ngina ela na fago al innen nen ke na duon orre kwal insi innen ka lompi darama sa patoko binelo din kwezi baden den kuring baden orreni
1: Illo kina makentenge bagi akaba
0: egen
1: namakel naskin kurwa de sekabuna en sekaro sene kende kurwa de sekabuna en sekaro ti azake age kina nama ngena uto elen so yi ore kwa tenin longa menwar ki kayen kuringa ina lombal kwa kerna se kini jela ngasi etero gilola ka gele bakise mara ina nama ina skin ngasi a illa pa obas long dok diktora sa etrik ngana se dembam isle
0: Kayisi na ile dinga wa auleni
1: jago
0: au imbeleng abani mpiana dimbuling nyanga nema kelal nas bulinga kuldongol
1: kuldongol lese
0: buling dingi la sensei yese karakawidia nas bulingi la tawran kelal na kai alba jil wo jila au ela dingi la banyanga bain duon sai ne tawrake alba el ne bulona buling dingi nema simeleja kankangel jala jaba za
1: Jala jaba.
0: Al janga gene dimbulinga keba.
1: Sakiba.
0: Ki jang. Illa alba ila leka gul. Nama tarrai. Aba ila bulimle ila leka gul. Ya deng aliku ila lamfago kany. Alenji jawungina istebu tuidi. Na jawungina di sursi juel. Yaka ki anga. Yaku ingu waka kany. Na al anga. Iri naine. Mingine somale madrasa ngaleye neske ingul. Ine kuldiang kwa zine sijuru ngale kaimul. Ki nankele na duonkele na kaye. Ine nama ya ina saduidi. Al ili alang si mwa. Sawaga orde ngal bang. Del dindyo nyet imbele sip kelbam. Jawla ngal aluna kaule na por duos kona fi. Kila foran jawla gebo. Indogdigi. Nyet foran jawla gebo. Dendyo ba to birke. Alingkiri al koso kiriya. Na to bikke ilal inkriya tuje na tuje jawlay ba ila abongage na kawe di kelma gayre ngel eriya ngana na star mesere kelela kien kien si sinien suru kelena kien tabwa suru kelena na kien sara
1: na toba na ka
0: kien toba ila ini a alang inka alang dain dain bullying longola na duo kerin bullying akeba a bais ilong alang kibagi kang na na duo sika gil asalong
1: aso
0: na kininda yin si tawra kana kain kwa le jamelge yen kwa kaskin kwa dia bas tok tok kin na kwa dia au jawla nga zatu bulin kwa bas tok tok kin na au del alan doju mo jawla nga iske akeba marapora ninge tamaleri na kinindi oto do akeba longindi enema do pirje enema yai bulin juo zatu li anema jawngina nyim kikiga inama tarai ne ngalom bal al karaban dagle lolo karaban dagle kul kay nasin jeymo enin den dombal diroy ne iningal kulay ne iningal sajasina kinke ne iningal tetebe duidi kila nyet kay na kumban jong na kinki kin kila kul yenge a kibora ya zan oren kwa nen kalnga indogal digi al kinka mal bu al bugula kan na al lay bulling sina kaw ini ala njuruba al duongi na jaw jato na ma el na ker na login nelam pia ingal ji jaw ngasin jwa bololo na kwa dinga kaina wel banki en kona kwa dengi zika bene kidien kawe ne duake basa en kwa jika ntori ngi nga jawlo ngal dengi na kelu maraka ngi kama sa dentin kay na kwa nyet albayna skel bam killer ya balin a inma e bera o majiram bay lia duo na mapingi na imbeleng ayeka ki anga na tabutiri nga na kwel na zbulel ba ila duo di al denjuru skay na sa kabiba na imbeleng lolo nyala ba indu ngala ba kef alon gurgulo nama ke no gurgula de domboreale na ninga buloba na domboreale ke ba dal domboreale ke ba al nin jo san jumu aba duobe na jumu ba sa ola ya to la jumu ba sa ken ayenga a firinga tize le duidi na firile da kevia ola ta malle na firile da kevia langis inkwa to di galan innen kia inama songage ne wariñi idin na bulile kwa so karaba songa kabe ingeri za karaba tala kabe nanday nganga nanki duon bele kabe ingeri al murreal mang nanday bele nanki duon kabe ileriel te unkaro nanday nganga nanki duon kabe ileriel kwa kingidia abanga nanday nganga nanki duon kabe ileriel abwa kidia nanday nganga nanki duon kabe inama tarai nama dayin kera nama ile duon ela na kayan karaba sis kona in niki yankan ne na mampinge na rongale ne borungale in nela na mai jeyngo a za juru tiyo na ma duwo waitoli sallan waitol
1: docteur kise ke brai ina ki borfata kise kense ngesa gibril na ma to kidi gwela lain wa utama de ke ne etensogle ka aluna ke ne indira na kwason wa ke na na kulwe na ke ne indira ore ji abaki ngwa por na ore foral kwa ke na tori nkamega alkeran na alki na ka alki kinana manya thong ke nye porwa pori
0: porwa pori
1: an min kenga min gari
0: na ba togi
1: ete na madoko erdikere diwone dio kebi doctor na kwa kenya sene losi duwas kaiba na ki duo bi duona orre duo le orre duo na kwel asam bele por inem pal erdik bonus nye bokwa one is na ongal na ona osande gi siwo imbele se alkwela lang inan ka kala wala ngaba aliye kai etensogle kanuwa sanu doctor gi den rajara alko akamya kwa kelena income ya na process erdigiri kayena income porji porji maraka etegedingi den doctor asanu madenji era kasmin nama inkorongulune silongaza bele pori ba pori nama porsi bas erdikanyitia jato nama seriker kanya jinden tabunker jato nama sker kanya nama kaungena porti kial por nama buriye le nama skikela tabukwa kaulan na induo kerlangi wala orre kerlangi na dokinguto api askalamba kana mena min kwa porin dembalda se asanga kritia ba asanki eriker kanyitia elaune por ba por na ji
0: ki borai majira mbengangi eating imbele taban tarasgi jimo kaduks erringasi mara kangi ne duo kwa mbelenga si dembele leso fututiel yebes ilon kasa erere iduo alkuela langin kwa kelmat por holal alam alam kwa for general nema jisi jaru
1: ki kwa mbele
0: ki kwa mbele nema ji ila fatanga mbele general le mbele ki kwa mbele bele na for nema kikan alangin kwa for common mol
1: walga nyet
0: wala por del dindio wala for nyet
1: aso
0: nama ina por ji kwa ila nema ji nema generali ale yaru kaba sinya ngeria mara ina la nyason kwa ina la kalnga ila ya laiba ila duom bele ina barandi okri kinin nema nge songa ma jiram bayna media ala ila dokria kelin
1: la aso ki boraina ki borpata mara ba silonga la ji ila kwa ngisi kida nga sakanya sanga kanyin tiaba da ngeba ona den ser ina la ngal bayelong ala ngis gato gol ji ntabu ngere ari kera kanya ba nama kera nes keri kwa porin den balda si por si to kwa kay nama ji ki erikir kanyal lianama kawana portikel marakiram porba ina ngudelo na denji ela general ela si long asam maraki porga watakawa den general ela si namaki porga wana nyeting inje aliena dembre
0: kibora
1: doctor na namaka yisina kande
0: ye koran wala reducing kelkam
1: na ina trick dok koronin ayinas dayan tambalin gwede kelkam namale dayan bam isle ko
0: na dok ang kuroga warna kuroba ayi kwa di ala kaini ide kain donga jani
1: ina baranga
0: kaini
1: aso
0: na kirgali nini kaini do donga kaini idi na kwa kiyo kundina orre leke le
1: ki bora ina ki bora fatay kisense ina baranga kaini so wana kire na kagul so nga aso giskamen taban baru dayan bara taban nalye tarapugo aso giskamen so nga ki bora ina ki bora fatay bara yena kere gyan aso sogaju me bajiro ding oreng inaye inekin kamen kine bi arambal da toxe de la kabun aran kwadi se kurun aswa alampoya barake do gene amir do kasoga sa membara watsoba kibora ina kibora fotay barna gerna jago yey daradina ndok dan barake alhuwa in kutubin biya harwan wat umkhir mara asar mayela kurun biya wala inegal inal rimme aso kibora bara kiboraina kibora batena nduk asikeriyenga dok bara ouna jayenda andara diosa daga kinjayenga alanker jayeng asinga sa somajela bara ouna kinjela loena njundul ba ouna dio pisinga antara sindigela ouna ki dara in kidenga bal kesing dara ye orrengen dini alangidok dio jayeng bara ke sefaddin abdallah usman bara asoge samenson wa kiborai nambara ke de guwada amak dogo asoge saminjuk inal baye asoge bora fata jua dambar ke mahammad ali wad barge dogo asoge samen hay bara na ina barake gal taban ina na yeina den osom ila bazi ya na masiyan ko na inja al mashhur al hawiya bara asoge samin ina kiborai na kibor fata namadu kiren hawiya ye mashhur ba mara kwa kirange na kundi alenge mashhur mara ang emba na dogangen ba ki kai na kikir dawker asankargi tal ilong alan en so ta bukwale a barake hasan daud dogiske boram men boro ta samin bara mashuru ha wedo asike yin a barake abdurahim ibrahim nogiske boram men nang dam barake wala dayla ni munira asoga samin dogi boray nan dam barake gamardina yub ke boray ne ke boro ta dam bara hasan nan daktane goinga nan dam barake nur daim ke boray samin bara songwa kiense nga kena luye na kundu na kirse ndo kido kwele san diye leka lumae bide rae ailon bara gamara dina ngena asikere yenga bara Hasan Daud na asikere yenga ki borai na ki borapatai diktor yenga
0: ki borai na borapatai na bara ke Mahyaddin Muhammad doksi wosoka u inene ngalgal ki insabange refago so ki borai na borapatai bara nga nyeddi ngido nga kanini duwe na kenko na abu aba aku aba bagal inene ki borai na borapatai majiramba nyeddi nkwa kwa kitia jundi ba alang akwa ba osoi nanduo Hussein sijua Hussein Daud kibora ina borofatai bara Hussein Daud najela najago osogeska o majaramba ndo gamaradina setuja donga bet donga kani ore kwa nyedi lobi lo albangidi na ore diengi marrakin kaming alam ferraba alam shairemba alam ferraba na dok alam burgulo hila YouTube le wala Google le na menya mba radio samal por na majofo yani kena tetebe tarifi tobi tono amanamani luling asan keljam na jidok sikin jago alele body lay wasabi ne lake di njuru jago si ili neki kwel asan kan juru nga surkirgo alan kwang rita kamba na dog bano gina corona cause dentum bolkel kam na makinga nas dembere temu kago
2: altisa jay ngola jingos jay nay kelma kakre aw radio samar jisigi tin inni alang jel nesdi olonjago ne kikijing si kanyungi intille na au naji na ki tokkang dentarile alkikau kikuruna kekilma

0: osoi kibora ina bora fotai a donga kandidan iya sina lumpi de ruru ma leja idi ne kense nga kwa simingi le tile kwa orezi ingari mjuru di wajabi banan kinini kel kama surin a batara sara maranga gari mjundigi na incoming a kinal baya nga gal mogage a kaskal nga inelang anga a na simingi war kiwo ali en kwali ona ku ngano ma ku ronga keringa kay asan kawla boda ba amin itini lebe silonga a koro dago si ku yela ngati ba akibora ina bora fatayi ki awuna surin belenga kel kamna ku ankela kamba na do kay nga majiran bayin anagi bot kawi a ai masing dig jaina juasi
1: so o fil ya mori to dokrenya zindi ba na kibang dok awuna ki kenkela kwali ko yela awuna kenkela kul nyetse yana kit gangi soro tumul a ina maramba na mas in long aisa bam ewel kwa tena u kwan kinse aisa jage na namas kainis kausinti namakwel alam bam iskwale ko bam iskwan ki namas belenga di dio ke na kem belya kin setting doksa so ka kirege eten so glen ki asa kaula dain suru engis long suru ki kain ko nai mara kwa songwa ke na den dio kai kwa kai na kire na ki kuku ngasi de kari kwa kai na kire na ki ha bansi de kari na eten so glaba jiwo askal nga ba den kuku ay burun kwa leke ha wal gal demba ba ay burun kwa leke ha yabas delling iwi in iwi dello albaye ela dain sural ki dele kay na bas in iwi den sural baye ela aliena ki oren ko nay na ki poran ko nay na bas in iwi binu la sural baye alba dar por kedia yi lo ke se asa akiba na kin ina dio na makwa de kele na kurun na in kawe alan kwasi skergel kawa na kwasi skergel kawe kin kwa bata sakundu la sakwa sikergel kawe dolla min kela kwale kari ina lankele min bam tok elale namaz yengenas kinga na ki imbo tok inden dorme kanya wala kin kwa ina karal kin kwa kirnga ge
0: lolo kin kwa yin yeja san urre kwa enkal nga kin kwa tari nga kinal gis kiwa jigi dia nyet tari ala ke banas ki juru ho kare nyet gut kwa ge urtutu nga nakawi ne di strategy karo
1: ya
0: nama singa ki alkoela ngenka ibi albelnes batko nes balda bebia ay ninka ngela lole kago albele lole ila balda sikael ya namas kangare ki kai koraga ninkari nama ningi sallan waytolje ki nama urtutu age na kawe na bele elmine indel na ki nama sindio kan albelenga jurusage a sense kin kwa nama yengene kai na marra yeli nama lole fago asigiden tari jaw ne ila karau na jijang ne de ne duon tari ji jaw zat ji janna ze tari jaw duo ke rake ba ji janna ze tari jaw dinditin
1: e gana diktor kin kwa dola da en tole kay ba dogal indi gi sikawe wala ke loker do ki jel kundula karara wala yenze adde la kawe wala baye ngi da en tole kenen
0: la yanga si adden kawe
1: yenze adden kawe
0: yanga si adden kawe na ma kelal na ine jurunga kwa jurunga kur anika wala
1: karal
0: da karal li ana ma dien dio kelol ne kien kurgol yenama karakir elasios ki bot belen ali nenjana ali nenani ninja ne le duo basin dioke alden tari ne si ni ne jundi baburgunga ke lali ni ne ni bazato zan surusi tonga pa le tumo alala al tonga barnga ngidi
1: alako tonga rewa
0: lolo wala 3 million dong ni ala ni ba kit enni azan anasin twalin do ni ba ay ni ba azan gal alengel yek kireng na ba ka kireng agel gabanin jundi nin tarinzi
1: banki kan alanki
0: eh nima ke laidin asasi abas daru jebi dial mai kerkeru nima nelan kawe a nagal ni lias pagel balan tarasi a kin kwa nima engenas kin yana tari kawe na kin kwa dien tari nima karastiel aba orre kwa yani riakare ba batarai a idine suruwa sai laina fara a nima karaba juru sa jiyo sai na kwa kidal ke inza tu ben kawa aininka na kan kin ka jayin ale lalo kagul a na duwa ben belen alan am kwel na ajamim dok as keba na majamin belen na jingin do skeba ba jingin belen na jangal kawla ke do skeba ba lem belen ila lole gis ko gulne le yanga ni dien tari yanga le le kago na kilal kirsi nga dien ila mudallal ila nyenge na ma orre ndio zatu kwa kin na tari si koy nan setara na orre duo abas jamin na sa jalumba ardia jeling alan duo gisin kwal din orre ereng tari ja ila tari si abas taras a jalumba ajaba yidi manin sergi na ba dingorre wori nga ba jijan na wori jang a ila na taras aiba asaim tari kay na duidi alan ila le riya ka ring in al yei tari baldatok naskeina duidi an sabe kin kin berangage in inme naskeina duidi
1: na docteur gel do kan ko la saint colomier illole al kimintor gal ka tikin ko al kin ku kun wasi de kari ne kin ambassi de kari ne dai zuru ka ki in se kalom dai tas le kidie ari ko se ala ka ba aba illong nasien ko kin in lengale subun akai ina kin ko ba kanne na bas gal kin ko gal indirin kira ko subu kai gal ba kanne
0: badba
1: hatta ki wo ngan datu
0: eh
1: al al kiken ku madile ke na juta ngale ke naka ko ba sur dio ke ngiran pis singiran ke ni
0: eh ko ra singe
1: ko ra singe ba dien tadle nana ele ele tinle ji ella julo ele tinle al kakirin an ada mburu na ina rugi ngana dueti ngala ngina rugo kin ko na ele un perra ke wala kakirin ke ba wala kan
0: ye kakirin ke ngana ke na na alam kwasi kizatu yanga sisin kabel iding na duwal ngi din jemil jawi taray idina kwa kayin lompin den ton le lazatu an gundi la balan alan tiriri ka nalan kumal abas daimu ajaw la basin ken karaba baw na man sin kere na ilato le fago na nganga e al fogul kile nemi al poram boruela na mali akela idin ne riya ke balan kamya na korwas kayin bay la badan wanga ne la rosi kurto no kwa so ngana foka kai ne ne ki yanga siki singa intile na mas dai loye tara in na madan ka kirin kenga idin na borun wale tonga kurin ken ken ken danga kanga ki ken tari kwa nan kawe ine nduwa ma jigila ne kwa in real tarai alan ille ago na mai nan orin diyo jabi in sina ferrafia na ma im isle kago dinji ngol lezat dinji ngol no balle ille kago na im beleng nduwa alan ille fago al pingidi na kwantas le fitning aishi len fi na maynang gis orrenga sur skorini jiki jang na duingo redi le so ina jiki jang na biko amin wartar asini mbayne bo
1: e fat ba
0: al orrele ya pingi de orren dioza to bilen jiki jang na kake amma kadi le so ina nga na mas nyedin urro ila sina men kariya asa juro na lia funa jeyi ina kariya asa ba juro na lia funa jeyi in bere is nama yeyi nes kayna duidi bad alayfia bad algis algis ding ha wiyeni ding bulni jitifia nama elalia nes dien tas le kor jebi kor kan dien tas na orre kering ne dien tas na dien worre zat kan egal alam bis rito le buiba in nama ya salke abay la jegi le chocha le alke ne kirsha nama kwa kayin na sakkan ga bakin tari na koyza giya to aba jela na orrenga si janyin ila din tare ba ila gari min tari zatu arenga le orre duo si janyin o zatu ne orre duo gisi nganyingo na orre duo algi si janyingo na pingi na kiki e kare gina ma ditin jay in tari na mu duon tari na kwa kawe elam lal kay na kristian na orrenga si kanyinga orrenga nganyingin oro alam buro asam marrakin to bosin ba ki kai ska jitigi saka alan kin dogala dan iri jitikal kal ka ungin al tori kan alan in nelam bwa nema orrenga si surnga banyin ji kan do wajen ji kan da wana duo nai nini fi
1: nena ela kweli ngi mengu arala ngi nange
0: ye in duo zata ya in al arising arising ye duo lai bataral in tari deng lolo ila duo tari deng ya arising ba ye ki bod ba ya arising
1: ye illa nema ye mengu arala ngi kwela ngi
0: ye nema kweli in tari nema ye ina innen duo di lia al nin paunas nes biyo nga si nyet sur kor kani na na orren duozatu orren duozatu makka kawe na makka kawe dien ila so kwasi kor kania nas kwasi kor nin kania hatta aqaidiya na kankang jidwele so akar jang na jidin inel na mas nyet kurul asan nyet inen kurul lia duwa ke basa barasi kirel taba na idin na masa na asa irul na mafiyen baktai ine na makemfi na intilli alan jegil alan incoming al burule illa kwa kaina durmage na kerek ila burule ba karaba ga kitirimbira na duidi na dinele ferende ye ka juruyi
1: asoi dictator tamani illole lodi kina keringa rengi zakirenge ja na illo sa songa tagatini da ngore kwa lesa kago embele kide ngore kwa na mawela lengwa kitore al naman yei na kore dinar ke en se kalom al kayngo tanga kayin na sa zo kayin dem borudio nas daba kanga nansi pot daga kanga nansi juringa skanga nang kau nang kansi kanga na utang sa sos kanga na kawa kela juringa na mandaba na mangkanga na mangna na mangka na mangna sundinga duk sing kabi nasi ronjo kela kuasa kanya na incominga al illa lompi intongke nas dele karti doko sing lompi si e den tongkinol na alang lompi si juringa kinga barang kisensi in yakuri wala na yarti baking utang nyetingal bonus kuasa inang kereti al king kuldingan gena kundula yelvas nismo ayan kenas naske den dio den suring eten sogle namaysa kingas del dinga nyettim boru wala kiwi e kin kwa gena lompen tong si juringa kingie e kin kwa gena rokurtu na di roke na ali rokeria e ki pora na ki ajan kwa kan tong si alba ki kana na keli na ka keli na kwa borunga ki piringa piringa bokundula na tong na sor kweli namang ette bakene sokweli urkene sa dangwa resin.

0: den sur sikiden sur erzat
1: yang na le ye undul ba
0: la le undul
1: ye bakar
0: sur ber
1: ye bakar kiran na
0: le bi sur sibel jika na ile no ina ke den ore o janeng tabajang o janeng toyang no nining la ne jina kaza to tar ngal se kaw gazatu illa na me den tari alan bi bongi na sur ber zat
1: ye na ma to nyar ja wal gal television ja na mai karalo
0: ne lu no ko taras du tari
1: na der remote don atiel na 12 mb
0: ay
1: bi ay ben na ay bunye na na lese na karalo
0: lese al tari al duri inna langi inna ma ye is de den te jelle pagala lang wita ma fini ala ni mfiana du zero europe ni na den sur erzat
1: la carsa
0: ye gelan garim zero europe ni na den sur ye kando ila
1: carsa
0: ila numa jagin inna na duidi na ala ngi dentin sa di swajil e jago na ke ne ke
1: inna ma ko lamba mo ngale ko bam ongal en si inna ma ko lalang en kitin o illole alke ngutu ay nan indere nga illole ali gut pale na gut kin kwandi ndor kane kanen tare ka wata kai lole gutinki gutpali
0: in illong gutinki gutpali ande ongani nelam beleng ye induo min war menon gusis koroni ne gusir ya rarefia gusisa to koroni
1: ya koroni ndar rarefia na ite bangi ando
0: si diye ne si jeyimo ne kingi si jio na kenja lia kwel gut pizza to gut dengi la ndo kole
1: ya
0: ne gusese ngai ba lolo felle sese ngai ba la ile adi inkwalen tare leje arias bulet badi inkwal bulinga leje na zeria lomba na manya ngeli muallim sigal na mani njundi na burgun wani ba ala njeje injitindo na swali lolo burgun taini na ni na ni bala muallim ting durunga tenga je na dirbildi ko zo lolo ba ile ba ke kwangara bang na ba janyi de na ki dolo bamu no uru jaldi na uru jaldi zato ila doro ye zato na gusi kayul na gusi gal ila idi alal manaje kili na guda ne kawe gal yenge insin nemba ne kiyo nar den kal nama dem bulingar den kal dem bulingar ke bazato in al innen kawe illole li akafi alan karang alan shab jahil ran kwa no kul jahilage nan guda kal ba felet ne guda kal ma inani li al zakeli na aba injwa hay ile senen dogal al qarijinki hay nema nga hay ile la ki al man hayin sel innen ka ne kire dal gundila kersi kawe ne kire gundila kersi kawe na somto kitara
1: nye se to bokuru lege
0: ye nema se to bokuru innama yayi na koyin alan kwa al innin ka wana al duwa al jahili al imbiring duwa al imnin fingi na koyi ti al sadik suwa ki ane al sadik suwa ki rai alan giye si jayi ne starifia yani yasi tkude ninja idi ne yas bomba ye kainafi innama den tarrai
1: ina gutfalis na gal na gutfalis na magal jundi nes gibbe katab nyeringel
0: ege nene
1: na ede ngorai ba
0: na manai je deifage muallim le muhammadi liano fikay nama udwa kongasi shajen kawe udwa tafe ngana tulenga geba nama kile sitawa kalina senga sen kama ya kaslong
1: re salom
0: enne nama enas delo le fago alam be kuri ne sembe ning ergidi idina nene gisi duldi ne puyi basalla ngoy toljang na juru dindi dendongake enema en eleka go ongal nama den nataje natija ilay ngain isla kanga al innem fiana mangi le fago nan de natije le fago na me kwel alan kwa nyet kage mahami nan invajele ali diktori nan invajele ali akteri ala zgeri zato na me le na zaqide de ke ba do borun zato na do do fajele inne albe nga borun ma sagi
1: e gala ge sigel
0: e kin kwa gena nan kawe yin kwa na me na psychology kwa nan kawe
1: yendie se darakene ngutsi ka wala makela kwa die ngore na lan kalanga bas wala kala kwa die zuru ma
0: ayi wal menen kala inama ilele ka go onwal mesi nembele
1: ke okwe asoina ine nama doglia gel nama dogani ke adi nkwalande ngozle ko
0: e kago
1: den ngozle maramba nama dogide ingwa aldo alkaungiti anas meninga kendele kwa se bordio ete aba lonabi bayona tariba na kanga ke zaka bayo nama min dem tirimbile undulana embelanga aldike zakana bawi alangia al illa kwa kayngalan yense kanal kwa gelage alkwa taltala wala kwa miskina ge azankial na yense kania nakinga se gal kayenka nginden aid alkayona tarika ona inan tabana kan den kerin yeren ndo kamya baita sukarto men dikelal walgal yegal ila dema pa kwa kinzi kin kan inde mbudil ikin kwal nin tabin ki kiwele sin gala sa erdi kengel in ina nama dok e min ngande mbere ina nama ron kan wi na ina min ngawori indel gal yenen kam ali in kriya darba laktisat
0: e ki ka falai nan dai osda kago barake hussein daud abara isen daud kabaki ga

0: أي
1: حسن داود
0: حسن داود كي ال ال ال ال كي داين دالي كيرسين زهتا كان كيرسين أسان كاين كول أسان يانع كالعبا جيغان هلا كي كوان دالي إني لريم عبا إني أنا بقالي أنا داين سورسي فوكو كندي أي برعا برا زنسي جواسي إلى دون دالي كي كان هنا إلا سيلا إني دل لريم عنكو نكيد داين دالي كيرسين يدين كيرسين ala ko elbason kwa kenga se kawli idi ne yengene skiwe lole kagul ne ki kay surunga se kawli di ki kwari menga baba ki dairi menja na ba bele ke na tarasa iba ba do ngai di jegi wala gal ki olon
1: aso
0: ki olon jamingi aki ga fala idi mbele sense marra ile do ngal jo ki kirsimo ki kwa al kwa al kein burunga le nyet ki en kuringa albakien orre kwage na yengal kien kuringan kerin keri lakin ki lele ala kaimba na mele ngungi na dakenga an burdo ankoro na ilasei na madimbele nyangi a bele ne la long sense ana na majeram bene disu jingole kongi aliye na njwa osle wala aliye yeina furo falangundi na liana kwani kila kongi na area kaimba ne kaingi ne idimfi na me idimfi alan kwa ni le kongi na men kamya ni kamya bas deling
1: Yeah.
0: Na alam kwa staria kaimba. Na alam fie so nga en se ngereng. Inde na te jenema long alam muadin ille en. Neza to fa di alay ba alam fakirin fia. Barung. Barung fele talam barung fakirin fia fa di alba. Wa ala alba in fakire di engi di alba aining am.
1: Aining am. Wedeling wole.
0: Aining am deling.
1: Na ye enes jigiri do kira dora.
0: Yegen ma iningi. Ala lo le, ala nguo le fago na, ne rikeri fakire nga fiba barung, wala udo nga idwidia. Ala ngi le fago aining am.
1: Aining am.
0: Inne lang namaye ene kerujulu. Nama juwe lalang jam, kanama gi iti la namaye kerujulu. Ngele ne lang. Ila namaye ene dientari, na inne nkanya.
1: Na ye maramani ilo le da di roge ten sogle ye. Kiga ba le kwa lasa konsande le kozi.
0: E kawo.
1: Ete adilu na ko unsi eke. Naka duo miskina na elle na elong al eten dogetin duo a papa la ker lo ker de ma pale al ko ngama yo hal melnes ke mbela ba go ka ngi na lo wadian abakal elle ko ale ang miskinness awla na wesangere duo si ele duo pasi bele ago ka ngi na duo de kundu na si lo le kati yer tenes mbeleng lolo gi al yunde ya mbele sa yunde asang da ka ago ka ngi lole aba yo wona yigile ne sai
0: o sundik in ye zatu
1: baslo sai na bilengin lo
0: in zatu yei azakwa barnga si udo kumela senga njwale in namakai illa al jurun jabu zatu in zatu jurun jabu ne yakwel basan sejwa ne ye zata sai bilenga san waya kwel basan kwa
1: yakwel basan kwa
0: lolo in duo zatu yei al fie kwale al belenja gogi fie kwale abe ilele fagune le don tarizat idin na men beleng al idin ngungi alang beleng fie kenan se akeba
1: e kana do ngulo go yene
0: al kam na alang egel ele di wulo gal yene ko la langi di asen gi wulo ga
1: jam
0: pele da sanga jam ya gol basen gi wulo ga ala maden do tar yo ine le anama pingi na kwa lo le kagol na ma belenga tafe ngasi shajen kawe na belenga se ngasi shajen kawe kinu me lele kawo atto aba duela ne la ono skarja ja piano ay pia ko abus ko li a ja lan kwai bay
1: na tawakalde
0: na ba jenne sun wobi akhi bika ine ne mbaw ngir tulli ala ba bika ne mbalan ko ne kawal al ko tabun ke besmel ye ye ka kas do ye ka jenne sun taw ye ka na kawai na kawile ne inma duon tari na ne ne sin lole fago na au ay na juru wa zikagil kin kwa algis ko gul lia in os na digno mbelen al ille fago lia duosi al kurujungi dia yanar boshirin sa de fikral belok ayni amna sare ali wala azu umana am del ayni amasa na saren ayni urgulo alam am bay lenke nga belemba ye kayngi na kayne ngalo na alan juru urgulo na kiki gungul dia arrakan na kayng udo nyet arragena ya larafia kayngi ni kinnga kolomba alan ila doro se koyinga kwel
1: egel nana ine kunum pa de dio
0: egel duo ne lele fago e adi duo le ele nesin ko jinga ngene ne jelo ya ga kal di njaro angal kim burgo je ne jelbe en tari jabas ay zaba ne sikari julu bas ine fi ana mes duo bas maral jam ya zo le bas tarang yarma en duo ba khalas gel
1: lingi
0: am ya no pidi ne den sur si zata er inye zatu no orde pidi ne den sur er ne mele duo tari zatu
1: na kisen se orre ko abon na bagila kidan orre ki dan orre se ting songare dok lingi ngene jie abon na bagila una kwade kin na orre kwata yang aka imba kise kwa kin nadien tare bang lingin de njame era lingin jam na majunde na se se le poru na se ala kawngi na se ya kawngi se ba kawngi kin uto na ba yenge na eren kuse nya na mangena se te se buruka be na tal tal yenga na sabat ala nge dok aslomba na kwa kele len kin ina so so ga lingi ya kammi dan burdio marabar nga kise jin man nge duo alamba duo din tawu njar ta kaita nan ni fena kwa kele nay kime dok alang tabu an in ayla akaybe in real dingi jisel bo wona ke mara ila taral ke na jaw alang injaji al kin do la kera sa do ke ke na jurnyo na kim porre na kim porre na kinga tan ta kundula al tar dingi na jaw geze na kwa kital ke ni lingi an waran kurul alang awuna utka asan kan porre na si suru kun na suru kin alang akayle banane te kwa songa ke kan porre na kwa burun na perra kin na ke na tal tilinki kisense an duwo ko ambaru nya sarbe wala batal tin ya ka won wala una de suru ake ba aso dictor na namasino do wasan kausi ni tabu ngare dan tin ni tingi kuniti namasino wasan bam sabe le kausi ine
0: e le den kete grinyum le he
1: ine na mayal ki ko pulam bilen bilen manzo mana giam tadmir manzo mana giam na wala
0: e ine mayal bilen alan testes jana na din qima juma zato
1: ja
0: ayninga ye na mayal tarifi
1: kimba manyet
0: eh
1: nama elenas ene jiginye
0: aywa lan tadmir al qiyam wal akhlaq alan kina kay bazan
1: alan kin to doka
0: alan kin sis age
1: za
0: na kin sis ay sage
1: eh
0: alan kwa agari min sikari kure nesi tawakalde ki kangere ki burgungan ere na burgunga kayge
1: eh
0: kwanza tu na haram sai alin kai kwanza tu nalia aylon asa kwasi kelli ha belen sejir sin namas lel na kay na sharaf dosia demba ya namas in uro nes pien fi a ashara wal karama na galgid lel ilale al ille jawde natija namaylon alang mujtama aykulo alang mujtama itkuro nas baw salake ba
1: ehgen na la adwege la ke bagel
0: ehgen
1: ya ke baro
0: na ze duwa lomba aninje za no matirivi ye ko ila sangila lole fago na ba ile lole fago na matarrai a na sadik a imbelenga na maski ki katiri ki kanun dualistie za
1: ya
0: na ze kin tiri za to ganyi ingal on duale beleng idin beleng ma mawasika kin idin belenga lan duo barang ezia babagal na nan duo kinini za fe ba na induodik akwel balan kininin kayin
1: eh
0: a nima ya zabar ngasi nilan kwalan kin karabasi kagila al yengena na kamya al illa loles kwa al asan gusi kalnga na zan usurang de qodwa kalnga no kuro ki ay doro undila na adi indual innem fiyanama ni les pagel azan si ya si bagiba al dolaru
1: aso
0: na mahame it al qanun si bagifi na dojuro kiro it asabaruji jan na borusia er
1: e den kelman di ore
0: e na gudjali it al gudsi ki juro fi na ki kwang afiba alon kuldiga tullela ko
1: so
0: e in ma sinira age a in na mabele so ngaka kire ore kwa al induo quel asan kwasi ni impago Salangan waitola.
1: Nama mara wai si inkeria wai lula.
0: Egel wai lula. Wai lula korulula nespei kiri dena mes jato ergel jebia. In nama yai wai lula salangan waitol alin kwa altodik alam kwa kuldiang kwazi ki utu kiriye. Maran intile kwa kuldiang kwazi al ki juru kiriye. Ki juru bas. Abe din juru ba. Khalas jiba waitol jang. Idi nes baw sala jema
1: egal na to yi docteur ye na kiden suru kin uto al basa ye na yide enger sin ingil lo ali ngena tarifi
0: badba
1: sa sonwa
0: badba
1: nang eten sokle do gulong ali ngena kin na tarifi nang eten son ali long akwa bado yengena kin na docteur ibe eten sokle na ngena sa gefa na ngena skin asi lo le pokul na ji ay jamin kwa se azan ay wasen ja sokata bu kwa
0: Orre kwa
1: balang aikaring alankin ba masabe ngakin wala ba masabe
0: eh
1: aji jeles ine jawara alankin lokin le aika illa long alanka kire karin ki long ale san kai nyuro tarika wala doxing wala itirinin kanu do
0: lolo janwa ke ba idin na ayen songa genes nes bidul idin ne in bera asayen kele in kaminga der ala long indiba yes yen inan se kona sinan gana der ala long indiba na men kingul aining a alan kuldinga se au na ke udwai ba ke zurga inen kingul aining a alan kuldinga se au naki utu aiwa na maze ne ine en kelal king al intarike alan innen jawkin kuldinga se na asan orre kwasi ngwakin karba nyet bara abarrin menja alan tra azin jegil abuduo ke na kikin koranga el asan injalun illal dingari me
1: ke borai doctor ke borai na
0: ke borai
1: dentin baselem togi
0: ene lang
1: na khalas baslong
0: orre kwa donga ki kaniso nga awuna sky di di sengale na natrasim bang mara ferraba na fago orre kwa le nyedding a donga gisin corona kilmasurge idi ne tinjala ki borai na borofotay
1: aso ke borai na ke borofotay orre kwa lobi lo al bank se ke nyetin kense ngage na namaye kin utonga liene kin se gunde na te karingan karinkai na kariko an karinkai mara ingis long na dobi do eten sogle dule koro asan kai njoro tarika in asa akayim bana torigin eleling eten sogle kina na makwel alanki kwang manda nya kan balan kwa da ngirin manda nyin kawe wala lan kwa da ngirin tijara kawe kise auna ka kire karin alan soko tabu kwale jenga simo kitle kai na san kai por nga siro simo simo kun de la sa baso es kamen ke borai ne ke borobata ina
0: ke borai manyar bayna tu kawe na duwo kya na ke gila bara bara hasan bara zan kilma fu ya ayemba a ba bara idingi na aba illa belesi ne la rimmenja i radio ngalo balba duingi deljin ko anyedi aba ile rimmenja ko aba sin kiwili di ngore la nelong na mai lay ngungis kamen duin bara a kilma jite ayemba a kibai lay ngung kamen yani idin ne inzatu juzu min al imani idin na la duobi dozi dendale ni ke borai na borofatay na mazikai
1: ke
0: ga bala hasan daud ke ga bala hasan daud ila ingalo balgi kawrel ba reading alan di ala duo den source foga jundi ba oso ke borofatay
1: ke borai
2: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com

dali na belen janding jei. Musa na main kwa, kin dali mbele ngang jande, sibagi ba, asan kie tari ngakit ba ala bibaw. Atto bibang nyet dien ya we long fiin tobung barin, tobunga. Na warre ngang sagala, na kuari yanga na israelin kwa nyet, na kien da wala na yanga, na jara kit eldien tas leke. Na kit alangis tari ngakawe, na arragis kangule, na arragis kalmule. Na lewa gis korokani, na kit alagis tari nga kawe, na ara gis kambule, na lewa gis korokani. Ala nyet long fi belen jandele bari, it aise ya ato bingosi biada. Na ila bingosi, kien kwa fiya na is bingosi long fi engi na ise bingosi kwa. Ina se kien banga si bele beda, Ibrahim si, na Isaac si, na Yakub si. Ka binga imbele dikte na is endel ba, marang bani yang ungi alam biya to di yang kuri long fin tabung bara ka basin dok kia ngati na ngasi imbele irgo na siya ngasi tarasing ande the one who turns from God duwe din dak kala long fin si uringi mosa namain kwa balong si ki masir ay kanga na kuantas le ay si kando binang kit kuang unga jitula si magila na longa kit asay yang ha na longakit asay yang kain didong na kurungang na fidana daabin longa. Ala di entasle nuwo de na yana warre it akeba. Ala de enkelma long fengsi jondi na makit kwa longa si bagifia. Duwo jitisi di entasle abonde ba ala ndokola foyala akiriba. Na ama ye kindale mbelenga si kelami bambar kadengi mbuwa. Na inkwa kabanki maale ong. Ji indwa dora alanga jonde ba annang si futu ne kiruo si arra agide lom fi an koyi ba sangi duo si isten fiya marang basinde ngiri ki fuyi nyingi na makit na alanga nyet yesiri nyingi ala indom barile remen kawe na ebang ken kona javili ndu faso na wuri e kwa nje yi deri lole Musa na main kwa na lom fi bangi duo si israeli murengan tasle rang kikin na alanga alain dombre lere mengkawe alang kien dongola na jara kit kegila ala burunga karang sa bangale kele na ki wajanga ala long fi yang asiri jabi na suruan swing na kibrit eng na dele reida na kurunga na dayanga antan alba asa njeingo ina dema sa dom na adema sopo em iling ala long fi puya yanga na majingo na nalempia Alam kwa nyere na angal, ye long fi insuru si det ka hun si fia. Na yesi ka hun det kilma fuye na. Imbele njawi nama ilong. Ili naskin kwa long fi imbele njande si kaimul. Asa ye ki imba ngasi ni ibeda ala masrile kurul. Ye ng nama dona kundi ye na longa kir ngasi bagi kawe. Naski kurma kurikungul. Longa asa ye nga kanga ba. Na long fi ye ngasi ayini ba. Long fi nama it suru ngiri fuye na. Nama kinala nga, ala indombre lere mengkawe nyet yang asi iriji, long fi nama yang asi kebas na fuyi ngapfa, it surule ngalo. Na umang butu nga, ba long fi nge, marang, ye ba iski ngosi, bele nga daira jonde, nama nengkai. Asang kindali mbele nga nyet si,

kwanja ongelomfile Musa noma Israyeli ngathi ngwa leyama izibingo sikimbele nga nanala nyet ingi ayisuka izibingo sitawu a namaski kilmang namaski kilmang kwa kitimbwa bingo si angidiye lomfi perevia namaki kiendo wala lomfile baungine dembele kikilmanga na kisurunga kelbami kikin unga nyet ayisuka izibingo siwa diye mkuri lomfi baisin kien kwa weinga nama unga tulenga fia aila kwa kini ndiyo dorol fia aile wa ferrafia yeba kisi nguinga anange ferrafia na isijawilele nyanga na yeba kisi mburu itle ero ala kien banga si eti ini anangi bingo si ini nababung nama isbingo si unga tulenga fia nama kien banga le sunga fia na diyan kuli long fi bae bingo si kilmanga te fia naman kien atinengan kilmanga si alam bilong fi si buengi kikien kilmanga surunga nyat alam bayin kimale na diyan kuli long fi basin kinala nga si nyat kien wanda ngangiri jengo alam bingo si kurre namai kanane madrang bibang bitan long fi si bagi ba namas kikien bayin nganyat tari ba inay saka na bingo si aming Lomfi bagi sin ki unga tulenga fisfia tari nga kitle ala ke konga bao. Nama ito wala songa fia na bae mana roida ngota. Na ebang fingi na daingiri si moeng. Nama ikuwa songa fia. Inale ki mbangan iri si moenga. In ubang idet eng ama bidi eng kuri lomfi mbele nga nadali si kelbami. Na inbea ala indomborele remenkawe. Ali bidi eng kuri lomfi le baongi. Kikien kilmanga na surunga nyet. Jaingin tas ki wayeng. Musa namayin kwa kimbele nga algiska ato bingo si mundi. Yen tarage ba na kara kimbalang bing. Na yen jawilya kimbalang imbwa. Kie nang daingung jawil jay. Ay sangya na yon na kakirebel. Idin na ye dien jayingi. Na ye ye ay sang kien soka kurafya. Alam burut lebong. Asaya kien ba nga. Ibrahim na Isaac na Yakub si Beleja alang gibing sa ini.

0: Egel lombi mugadas. Ka dongagi anni. Algis ji kingasi jainki se jauli. Naki na se alki kiangangkang. Na dok kilakwasi donga anni al isa kaldegung karijulo kwage. Na dok din kwesi donga anni isa alki waying naki turbangang ela. Na se jay kwang kilmanga le ungo. Na ka kikeng kona juma au. Amin.
1: Dem koronis ki mera woye na os sikarai. Dem azinele. Yesi miskura kenga na karing isa kaldubung war ki ayanga peri nga tamman. Pingiti. Yelo war kwa kenga. Nang kwa dele jabi jarang kawin. Na ye nansi der kwa kenga. Nasing yesi kani nansing ronga apangang kwa ranga dele seweling. Kiri ngere kenga boru giri

0: kaba ilonga na rongang longa al tawei kireling ka ba in aming ide alang kwa yitanga udonga yitanga sasonga kawe nandok allo ikena al kwa kikeni al udonga yitanga ya sasonga kweri
1: elevat enga sara kwa kid al udonga jitinga akawenga ba sasonga itakeni nagiri kwa ndio udonga kiwa sasonga sing kundula alonga alandien jiri ang watangan jaw nantodoksi ajeral ba abas ji tulle jemil namaja adde tulle adde jiti namajaw ela nama kenga kela sogale utonga jitinga nama yeng kengina ala yeng kawin
2: kela nama kwa sunga kengi asa kurungul nengki ang watanga jitinga kela kawe nama sing kwa si otanga jitinga kawe nama paole sa sunga tarra kenga elebele
1: ela otang taranga sa songa king tugu marang ide setan namus utonga sa songa keng nepia ide long pi nama den domong dungose adempia den domon dungose den domores adempia paul na utonga taranga sa songa keng marang ye nama utonga taranga si kirim pulo na dogye utonga senga si az julaba
0: ye sa songa kitulin kenga nas yelonga taringa ay na Paul kisudumpiengi

0: namas lompele kerger kingi nama ella inaki inang tabeng kindil ki wajanga nawainga kain na abil genesis ongal bersadik na wayna osandik na roman is bersa wayanga une isle ningjumo adam na awa namas dogalak au kain nama inkering kain na abil abil nama ning lompese ki kilma simoy marang kain lombeze kilma simo angpingwa kain si namadeng barang iri kilma kurainga sogding namadeng barase pui lombe nama kain si agibempia elaeng alie elatari giti elapia lombe namadeng jirgong ki kwakiting si ela ala katienga angkawenga ba namas duobi duose lombele kerger pia lombeze ba kwakatienga iri kilma sasoma toke Bokwang keting ang erikil mga sasonga toke. Ala keting ang kay. Lompi ko ilalang yang si jige.
1: Non tewe jisasis, ginasis, sanggala osandik na bersang atok na weyang au na aule na peter au na sanggal is bersang kisele na mataura nga sunga ele nas bitul. Adam na awa na ma diri ang sunga kaingi. Kilakwa nyeting na ma keting ang kay. Na lompi si bagi kawe na lompesi bagi akawe ngiba kuang ketienga nama ni soga ini namang lompi inkwa anang kwasi nyetimpu ki kuturgu ite alba duo tok bir kenga na lompesi kwelingi

na kain kaljam kwa ette ina din karin na magal askir kela dan barnamij bileki mitille nas kaiti na magal si mitil kir kela adin kirsimo na asan kir kerka kitar kainge ne kitar kainga gelo na longo dingang do su kwa kenang al dingang kundul nas kau elain ana si kain kir kerka na ette me ina karin na magal askir kela nas kaiti na dan barnamij bileki mitille kerrek ki bas udonga na aldinga ki kundul naskaw alansi kay udonga kirkirka ki dal kayenge ne ki dal kayenge na longa dingang dutsi kwa kenga aldinga kundul naskaw ilay alansi ki kayenge.

alan si tulle jiwi alan liya ki di mburu sistare tulle ja na inalomba duol gujja nus gujiwi alama njwa kana alkuin barna kila dile songa tulle ang asa guta kalma ba jibas ilayin jiwi asa nyansi yanyini na alan si yansi kura tulle nga jauli alan ke nga kanya na alan si yansi diyan jayin tulle ja zan diyan jayin tulle ja na ne yin tulle kayni diyan suruniri alan ka ki alan tare tulle kawal na ka kire kini na ba yin tare tulle kawai na ka kire kini bai long alji jang na tare tulle ja na ka kire jang ilayin nasji yang si jawli na mazi yin kiwe na ka ngwe na tare kawai na margi njwa aldi le songa tulle jang ya si asa jawli tiba indalang ji irian jobo ilayin na duldin diyo lompi al kwasipya ba deling si sokaja deling asang on duo lianama nama wai na kila sokan diyo jino mojwela sa nyasi jawli otanga kit sa jijiwi alan si kiwiya na yenkege tarika wa yengal si kiwiya kwa kital si denga ratu leka na udonga si kitulin kawe na kikakirin kawe na si kiwiya yengal namas kwa kira ngasi kawliya namas kwa kira ngasi kawliya ilayin alan si kira kwa to kiwiya yengal namas kila si kawliya indala namadui na indala mbas dira yaula namadira nyaa.

nasiye yesi kuruage nangye yesi impia nadeng nadeng bela bazie kwa bela sipi ele sa jebelbo naki akwel basang ele gutiki gut al ilong anan du dem borun tare piake an dem boru situmu na irije ele gut banki ele borun belei al ele boru leke niji abo gutiki din bela jaba gitaga turti en jutumu ba nake la kwasi alji tabu injarte al jutum din sursa ban jutum ba yang asi na jutum yani ba kala kwasi na jutum al beledi ni niki en dola ke gut kare na ine barun jutum wore na gutin jake na kin kwa alan gutin jale buto kare alan si guti to likiwi alan si otana si kerker ka kit al kainge na kita kainge ban yal biki kwa dan belele wala galdan gorre ile algiko aw nas jalum gi eritel giren jaw kan jaw na gibal wadi surti delin jaw wala kwa karna sinas jaw wala gibal wadi surti jaw wala masdi ota giwi numa dinen dio janna ota jaw lia den jagin ele numa jagin numa haddu ingaram gi kan sin buru jang ila nas ki wu ma jisi buru ila gis kawe nas kundi nangi lom pi bingas ini nabi eteno boteng lande roba kwa kin al kayi na tare kawe baye nga delin na kayi na kawe na kwa karna na kayi na kuni maranki la sina ko la nan kundi ki inkwel dobi duo al ke na burudiya ke wana parke alan gutsi pi tulle na alan den tamu inja ila gutsi al pi de nga laiba al wenti san ken ala si pali asan ken ala si pali niski wiel alan si kien surunga si kien surunga ni kakire kinyi na diem borusi kutumul na lamba dele kawi na masin dini agini na kain ala isa kelbam ki inkwel kwa bi kwa loile na kinyi alam guti ngaringa ila ilai na kin kwa yembe si guti niskurunga we na lia alam kawuna kain ulunga si kege kutubenka kida embele na kain si na dele akawoba ki borumi na kisting suurung ina kirtin janyin ina kirtin mo asan suurti kanyin dinay janyin dik nama guti alde ina kirtin mo yette

0: barnga orre kwa kul ai si bomuo na ai bendelin kienti na kerkerle na ki barunga kerkerle awabi kwa kul dombang na kuseng ankarabang na donga gikani idin sunga ko nga dogna askai tiba ina sikai milalanda en donga diele fago kwa kul lo bilo albang ton sogin na madoklom visi donga kani alkai ngan ina kibingan kaiti na mandayin bara hadia al ela yere si sunga o ngana ela balangi donga ini na madoko elalang bago kisense sunga tegatini alam benda sferraba na kwa iri bagi na rim mengis ba kien juru ngan kila na dok bara hadia sikani kisene donga ini idine erok si sogo udinga kena ela ba jago majirendara na di mwere kwa donga ini
1: tulay bara assese min tin tulde ni ngay da janela ndum orra kwase dongani joy ngi jirsingo jutumo bagi bayla barnga lobi lo albayn ki lo moktalifa le bayna mama nga barnga kinna dongay anni kalandu ndonga di le fago kwa kidena ko mungo yayi su bomungo no kwa kidena ko nga yayi su bonga arisa ngay la molo jano lobi lo albayn ki lo karkalale na assoys amin namagal kona kayil erital kanan den kirsumo assoy
0: assoy majidan dada na dokore kwasi donga inen jani orre kwa kisense sunga tegatini alam bago idina dien jago kingasi sunga gesmin namada kwelo to alang inin kirsumo atingi longna duoke nas kibara arrajaw walagal gidin su sursi ki kwa kirnga inga rajaw den waja walagal ke utonga al kinga si rigeli ka ri ni maro kwelo to alangi ni kirsingo ni na sa kayna sa kunga bana mas den so kelkam na maken nas dang al di kung asoy
2: tarigis kao ala radio samar le bel na fori radio sibagil facebook le babung naskien jaro ngasi bangar na orre kwasi na mera masi

0: Radio Samar olong kering jau ngin ki juru tarrajang nan ju ngi dungo jang au nadin olong daile fago na alandin kil majawli najel nas kaningi beletulling al yayne ki yonga sikuru ki wonga inni arra nan kudumin jayle ki doratulle
1: asoy doksidan sawa kelka me kayinga namaro kanni alam bara hadiya siki o ton denti ni le na kin urrenga alkidiele kan na kojo yanga kin namaro wala langis inwa atingi longness duo medic jundineski otanga kindinga kung namalia tabungo atingi gwal kola sanki forrenga kung atingi gwal kola sanki tong kung namo wala lang agil kisense oto amingi longness gi eri yang nading eri siski duang arraja ona injelung induang inang kalong naduing inang kalong ilalong ajirgingo undul yani jirgingo la undul na gisingan jundimin jio nas injemel inu iloleng al jirgingo kene kasirigel na jote ngalam bam jabung ating injuado galang bay mang ereng jegil ating injuadan forrenga ereng ating kain surunga ereng ene inkwalang gegil illo ki ngasi rigel gila wala gi bam tebung inni jago
2: tulle wara dinji ngo embat tulle kesense amanji eris jainas ding eris ki duang yang arrajaw wala duos erikena jualan jidin si sur sekedeng yang arraja ela kasi ingis long gisi bam tebung es duite ba bas kering jauh itu. Kang ini sekarang membam tabung ayah sadu itu bah. Lainnya abis itu dua hari ke, najiru gua lama dem bam elajabung ayeh deleke. Inku elalam mendingi hikmah jagil nado kikil mal jalung wala ayu alam kutu ajabung na elah ering bam jabung asang elah erisi kidim barang arraja bah. Wala lanting kilmal eri ina jabah dua imbara kang ini marhala leke naka elalaya ayemba. Le ginda laba ilong nina yesi deng eri elale tuka jawe yaret nina lang ya kaba nakadelo anga la na yiminna deng eri le nungi ja wala juasan deng sursiki ding arraja elado tulle ba udi na ye maulo ina kwaba asan jidin sursiki deng arraja na yoro kinga sukul arraite ba na kwanga tori nga dok arraja ba se ay balanji dinguru le injorti namas induo ing erike karok alamba inala ana ing enaye wala ka asa ing eri ing alanduin tabu pilale songa iri egi udi naka deng iri ay kang ela ing nagi aba otto ela erisis zain dinbara sikike kanaja mungkin nan sare yidin eri ela bawingi ya nas jage marandimbara si namas mawlo dora kerfali nadingi le nina kin kelelin osfia indala jina makaja din surri janna kerinjawe le la na jijweni nyason ko jongo nandimbara le songa erijanga imbele namas songa takatini yasan kin kanun ka amma wala ka abonga abadimbara arifia badila lang injwa karogalang ane ele lole ago wala ka ngina filan in erisifia na kadela ago ba alam marang injua
1: ila kangelon zeni ne algire
2: egal ela ye ye alki ko ambele en kemin algire
1: ela ba injam in alam ba indalan jani na lin duofi marang dimbelas endel ba marang na mawela lang inwa amin ilon na gira yani ilang i masalan algi juela la masalan gis hamasti gitiay ba marang amin gira waja ko ankan uge dikena hamasingi na dikena wajangi amin ilon na hamasingi
2: Ami hamasingi dok ina jaba alamba elelinga bizap jasa duin barake.
1: Lolo, aba hamasingi mungkin nang jualan di sursi alam kuro jani mungkin nasi jawal kuro aja nga ba. Nang itingi kasaling kue kiskeriti yang iya
2: juga.
1: Lakin marang aba jin jual elang ya awal alam ki ya nu duin sursi kuro ane. Naka yang ngerisi ya elele jite ba. Marang aba jin jual alang yang jual. Alam batagi yang indah lang jani nari le dua via elele nawa.
2: Elele nai elele kanggi regel. Marang alang yang jual alang itirika asang yesu ome wala alang Ouno yesu mandin ji o yesu dawa jello wala molo sigingo al asoy bara fottay na duin orodu en dorale fago wala nay en leke da anna bas din orodu en ritu leke wala ritu lele fago bay longa jijago jatoye jisiru fartela ñundi ba wala sardo fartela ñundi ba wala ba si el risi ke na joyin ay sunuri ba marangi gira el digi se aja bal tulle ku ngay bala bal alan tulle ku ziya duin jamille na mandalay
1: e di mbele do se ene ba si long al e asal mo majiran dadalay wala e duri gina kiken gona keri bara fatma ene imbelen e al kwadinga si al misi el tille kerti ayen do kenga ge nesdien e matisin kien iyang wala den iya sin kerker fi e ki ile ki ngang kang nang ile nu tele do kundul madik ba ngo ala ngindo gani na ala ngis inan kila alan si ko kiwe ki kang ina imbele si kirsin a ina no wala ngwa e ko adinga simin do ken ala ngang undulin u maran ko adinga ke mungkin ne ya den yanton to le ru nyu na den ya kin jazim faliba maral lial apa yang idin ne kilma dengi a lial apa yang kadun sabang rein lung lial apa yang mungkin nanin baru ngaker ngaleje ya kama nanin ki kwa ker ngang ong aba ya anku ke nga bizad mungkin nanin kangar na lo ker ye aba gal abok yang mungkin nanin dog baru ngaker ngaleje fa ing ari bad marad zeninal kwa kimitil in coming a hila dora dilin a jabe ngi lo ne ki kwa wisim bo wala gan doga ngaka ines na yang asiker julti banyo na lo ele jagal doga duiti
2: fa ing na jato jiru bang kiki king tarnga bang koy koy jana ela arisi jamaya
1: ya ali am
2: yela zainir alboru abon en kaba am zurani majer dogal ke wanga dorol
1: ja yela ilolen kan ma welalangi wa e bara majidan daraka ki gan ilolen marang ke sense ko adinga indalangi ni nai sikia ko aba aban yanga matinin ye ki kwa kerngang ong na kwa kerngang bullinga kira yenki angai ititi alken an ku yana maden kilmalen ile ri runyo ne yasil lomba yenge duin kilmalen ki karunyo fa inna ma do ko lalan sikin jinjeim ka duldin ko aljan ke kwa kitin albongo alen jimadin ile kwa siza tu gudule jana jumon yen ka gene kawe alle kien udo akide yen ka ki ko ngin du ti ala wala du ti
2: ala
1: aba jegila na yen ye kien belenga ya kien bullinga ne kien udo ngi ku yen adu ti mungi nan kara ya ngi di ele maran ki dore ita ba nzin yen ki wa ji an si jare fa inma aktar shi kwa kidles e ruj rigin aldi jona ko kwa kidin bon ni tori ki an bon ba
2: lala
1: bullying it aljitori ki abo mungkin nang dok e in unani diele bongi a kwa kidgal mungkin nanin di bullying kwa geza do nan ki re kwa geza do mara ingeri ni dien dioke
2: marang kese se bara huda jar na ka imbara suruk den jawe awi a ji kadok e gis amin kwa kai ne kike an kornyinga kwa kai niski dole min kien iya antonga ke kawalitia kisi enze ini sabo kado nama ini mwari iting iya ngadu koronge kaa ngine kai nangamin la anna ama kwe iti isde mbara erike na ye iti ska ini sa lomba yaani asang ka duang eringa omalaba wala lang ka duang ering urua aldiba niska sedo keral aba otto di nkwe el nis uru laddi iya ama nga sa anin kwe ering innanke wala si juri innankwele wala si hala oke nama is uru laddi ji nama jasi benjeng na jonas julu anna si diang eria jamba nama tagi jerina basala jilu al janne asang kwe si ila eri julu wala dina kimpulo jabuno jona ila eri julu ide jiba akke denjeng di nkwe sa si gira julu ngiti inka nama orre kwa si nis amin na koronga is emba udi nda ke kinsi kwa songa le egila di nkwa seba sinjwa indua sa ke atu lei marangi ka hasi ana inu hina jwa ni nyasa njula ele kihile azulu ba aye ena kwa ingi ka angine sika ina ngami la ana ye ele kihile al kwa ingi ye ela nkwa ingi si dembara ke na dembara mwara jula ba ela nama ide ji kwa si indale in ani jaw asa min den itti ki gira jawla
1: kuro janna san yen dalan jawla
2: aywa
1: fa ine bardu ye di mbele se na mari ine ba bara dogal al rim men be bara fatna yani in bere ngal ko al iya adiya ga ines dogal asin kame jiali longal in duolen so wato lejan jiali longal duole so wato lejan di ko esi ba se long aba kuro janni alan eri julen guro janni yani ilazin jami ngal longal in le so wato lejan matu ye elogel ile duoto leba yani ila wala kama ila kwe
2: tulia di kwe si injelu al ila duwa digi le son doi
1: tulia yala ilo lengi abajwa lalendi kwe so kutubu wale njene ki ingeri denke ilma abawba inas gaba al auna injaluna ele duolala wala kaman al auna ele duola songoto leyan jimun kina sim berenga ki jua alan si yesi irigol jena man dembara al au doktor lenga ke dimbara ele singa nga jinjelun wala gal dembara ele sa jijel maran kwadinga ke hatta ki en dogala suri si ki indora sinanka ya nan ji dogala kin sinan ji jari isaga ongalage osage
2: no
1: di en dio to kene ji nga ji si sunwa jo en ma jangi tinis dembara si
2: injaminga lin yaran injawen utoni ne
1: na irevi yala kin dogala si ji jari wa nyati ni gwen alan di en dio to si jeringa ne injaminga barnga le sunwa joel ya ingari min tore gala amin jonga ne jegile min wo yago binden tille al denkwe e isibsi barngale
2: barngale sama
1: barngale sama koyngi nama marang den joyngi la ye koyngi ke barnga so ko joj kawe ne kingi na roko bi en kangi na skule nan kangi na ay kawe fa kise in lo len namai in lo te bunyara isibinden bereng aye in kwa al gizbi kazi jitti gazdem boy wala se jitti ba ngi en kelma
2: le mare
1: marang lomvi
2: kasi to levia
1: aise to levia fa ine longa dingalinga kagalala ngene wuya kubsegelo yisipsi nan kanzi fiyenge basi long al keng yinga ngunke maidi na do gaule basi long al dok e deng yang wori ninke nga al tiye ina timba inu al deng yo ne itiske nga ile tile duin sabangeren ka kamungine sing ina ngiring marang asalumba e masalan nanti nille alkuwa ki ndola siki indora kulwe ari mayanzange duona de ngungine ken dogala ndio bara toksi irengela liye inan jiali longala injaluna in wala jiali longala ille sumatu leja
2: kagari nemu gajalo min wori le duo marang din ko ese badila sa injwa hatta annan dembar arifiyan na jenga na ye arifiyan na jenga nga ba wala ne kerem bara kuru ara kurgul na zia dengi su koru jingi na stio na indua dingi na stio ba ba ilonga sa hinjua kusi ala keba dimbara ye al dengi nga ngunyungo na stio marang jibara ala kuru ala ini ba wala ala kwa basan din kuru ti in den tin sike nga lan jita ka jurgona sti marang kuru ala yiti ba duin kuya jones kergel al asker e denja mungkin nay al kuru ini na ela patara le jago marang gi na jaba
1: do den si mungkin ni den dulo tulo kuru do ya kamang ele lo ay dele dele de si dele rugo ale le turbo tulle kamar si yani ele lo ele surun den da reila
2: ale
1: ndilen so jamar ga mungkin ni ele jafi ne ele duo de lo nang nang kai nang lo tim guang
2: lo lo wal ga dog masin jua si di mara si juana si nyingi marang inai sa nyinti ba ye dile songo tulle wa bara dog alen kibira ini alen jiki ke ya marang jinu jua ba ye dile songo tulle indala yang asis kor sur jebiti nan sur gira skindeli nan ye fingi tinas gira runyi le la na ji aba jawngi nas ki koranga ki jul ni na ina lomba san ye si gira ti din ko yi da basin tulle assisenge maran sa ginjem a jagil ani kan ki kya yom tok ba nas ki ke yom to birin biyo no burgo nan ki ke yom to birin nan ba na jagi ye dile so ngai raja ba dile so nga fale ele bele simoy ba
1: ele zingan ku juni hata gutale ko akai masala nga ba ko e ani gutya na e na jeng ya na tulle nya basin belen e yani dembara ilal najinga babadra sangingwa jialgi qur'ani jialin dandu leya maran lomvi kati mangai safia bana jialgi qur'ani so kiralangi leso to leya bajang deni sinjami egalal le dodi leso to leya nyane mtam fena najinga
2: eh kaki sense dog iya ngadinga sikela mine sinkami alba kuin qur'an kasara ines utonga aunal nal duin kasara kuin girsan kasara maran ki sense kawagi sang bika iya nga yani kika iya nga kwa nyet apa duo ke ana den ko se kila tarige amile fiyi in semi raja kas din ko se aba arile kasren ya ina jwabal bo hotap kenga hatta non tongi na ari fiyi ngi na jitti fiya bas in jwadu in ko in se mawlo rimme ngala spia balan tulle e wala mawlo akwa balan in ari dile taras ye maranga jawngi na idenja na dogma sal si jaldo hasi gi oton so gi le duo inel in kara basi fiyano mang enne innan tawirin yana ken kwa ni kawe hajji jalun sa indu kamara ni hawilen fiyalan in ari kara balle fago dok songa hawilen fiya ba jidin ku al girai girai al duiti na fi girai na in kamingal utum murum utokuro ne innan tarai din ko se bedilelan de le kuru jani ar yena janga ya balan hamas jani ele gizata insu julmiti duingi ya duile al amalja dor kerami a alantudle ele ye ele le afingiti ni so nga jorte baran amon kuro jio indala si ji yes gira ja walan ki hamas fi ki hamas fi be indala ye jorti as ji yes nui ja ba
1: amas gele min dio weitel
2: egen
1: yani asi kwadinga a ines kan nga ba innu wai kwadia mungkin esin tabiri zikal ngawaizi marang wai gi korang sungwa ke
2: se dimbele
1: gi ngami nga bedel malan duo zingang yani ki juru jawala gal ki kilma jaw ki sense ila lotarai fa ine ki gajibe zilong ka ki were ati dogola zikenga ati kwa panga zikenga imugar na kawengi madi gi duo zi dio jiru na al duozi dio jawi ming den kilman den dio idi ne ba kilma ina ne ki ngudo wa si kulfi idi duozi jundi ne kilma dio wai
2: le ta ga ne ba
1: gwaran rivia ya khalas amal fagi den
2: annan kwaran fingina idan ya ban bele na ka ba abastane ya el bal dor o woni jet le do ngi ya ga kurone dio ana mara o les elwa ya do ngi ya gin fi ya ka su ka ba sin aniko ina ngere ngan na abado al akhiri
1: ni jalon sabar hadia in u ina lombal iyang age deling
2: abang lu kay
1: mata kay ni kendo wala siki indora se na ngami lenka ne ngwa ka tabe indien na tari aw ni songo awriti ni ji na nga jawba ni ji na nga jawba sa deng ni kwadi nga rugi nan kay kula ge ba wala amma kula ge ba wala wu kula ge fa kina ma illo si ko lalon in kwa kiyar ko lalon da en wore su kuro kani din ko e lalon rila ke wala gidi sur le zadu idin na ba marat kama jibar hadiya mungkin nanin ko e to le runyin
2: na marang korong
1: al iya zillo ne kilalo udo en vene jiru duang tong eri jegi na ma jenna ma
2: jaga ja
1: ati diem bazi kana ma jaga ja yengan kel kam na ma njol ba juela na ba eri si nafsu indala nja
2: al ele duon ton jegi
1: al ele duon ton jegi la ile bela ye kelam ye buki an ruyin ne ki an na me inde ne sare do na ma ngwa garo ge lazim ile eri si ngang zenina si jiasi mesile jela bazi ati ilona e dora baniki dogalan alsiye itinum duolan erijo ngina men ko karu galwe e ilalongal halawa ke o layir kyanu men ko karu kasinan albawe fa hasin dalan alsi gijula giye ko edizin nokta do bulon wala dizin yukim bulon kullu mana en jwal al ke lolu bion en gwal gwele gel basin julu ko adinga gal al duon ko si jegle egal malu naka duin ko de lele so wadduy lazim sin karu kulu faji an ja jamba no majonu juru wala lazim sin ba jenna din ko si ja kangi ala din ko si jinjalu ayal iye jannal bajan al din ko si kuro yani ndara lakin kasi basilon kuro njani al ki erkeri
2: ngani
1: ki le dora indalan ki sense basilon ki al uto ko inna kawno koron
2: songa koron ila na min ni yanna man king aninga kare balan zai kwanan fal kurwa kida yani dok nin iya nganin kain nan duon ko saban boru je na wi ngana maden ko kike arage na doktor saban boru anje ba manje luna den ko sai me aje luba anina nyanga no wi nga jang ko diko ken iya nga sai kisem yani king kiki ji era dok ina lomba din ko aduiti al induite sti ye den yen pago wala den juro le ko to abawa ela induite din ko si jeno jurum le marat mungkin ko enan je nagal alla ele dorale asfago balan wingi ne ki ele uwingal ele duon ko ela ko enan ma jenes pa songa onos beto wala je ingas ke ba ne kes ke ba wala gal kuro kitas ke ba ngi sin gisin ko iya kal ele ungi ne inan ne nan uronas e ne inan as en abalan e nga no mo dogola gena fal kuritia bi inu yani ne ki
1: wala ka inde ne gengel ma ka ba ke ele real ji inde gilal ji bizat dogola ke aba jenas injo inno egal e alfilani gwezi jagil hatta tinji ese jemi wono ki
2: ruina ba ba ruina jo aywa
1: wala ese abdilo keri ile bere egal yaba finti na injardi e ilani
2: duile manatu duile songa jura duon
1: egal kazadu
2: kisi ense
1: ka duon amba karo galan bona na
2: aywa kana ele sinema ka waya sanyinwa kika iyanga orre kwa annama illonna nan sural arubo ne kien jure nga pakini wala kien kanin kwa pakini arunga sizati aljawalan jawunus king arunga suru itting yani lojuel na indala burturbu bajingiti ba ne ital illongalan gabli na dalile akuro ba sanki juru jarring imbele sikannan aranga duin ko isi ai simpingi wala dogola kinal duin haudile kin ai simpingi wala kin kwasi ay singe ngal ka din kilian in kama min na dogola apaja alandi utor rasange ashan ne kin dala ba dola ge juta kiniti o nama kurro al kurro ina kan mara kurro ge mana kan ne bais ilong al kurro ge ne kiti ayye donas
1: yasi immediate
2: kurro ke ngala ge da resifia mama bo finiti na
1: immediate karazo bayani ya kwa dal dilas yal kenyati ni ko ngan zingal nga al boru gena kamal ko am boru kere an al jure ngan ne ne illa kamal ko am boru kan ne ngam ko an azum kan ni wala lam bar kan ni ni kya fa joto al filani ko e misi la zasi gel al filani ko e ke girena banna nyangana lom vise si nyi ne ke le boru ngol fa on de nya zi tin songo nga dem via alas ne mos bele tu bele azetu nga bi akit wore wa bas e jure nga bakay ay filani ngwa nya gila nya al den yan zirai mbi al kifia al kifia ba
2: ay wa borai nya ba yenes kinga su jure nya jutara
1: nes jod nyu dara
2: ana ji du to ba songo nga den ka uto su ho zo ba na ji gala jin kwe zaina pala nya nga ba hay je gil anin kwe ken ala se rai mbi ji gol e la ken ala se rai mbi din kwal de kikene kelam kana ole lam ba kel mai sin jawla ba karo ka bani ona mara du suri ngirgi ni ka ba
1: nayi wa je simin den yom le jan sa den asas le ba ka wala sen alangi kerin tu la we dai woren kwa
2: e jo
1: min bidaya le dai ngoren kwa juru sin kai in kasal mun juru si al sekele aba duwe lona e dogola kiri neske age ba mbere i duin go de kazi aran one rayen via fa in juru si kana wal sin al ngore in juru si asiel hal dogola kan zina mun kamal di baguge duwa ke banas go ni ugari ne na kwa bal di bagu hatta di ko lan den ko ni si alan gudle jabi bas mbere ah kin
2: di bagu ja to kere guti ngal ma jere jundi
1: alba juti ne jundi vini ha den gut alba to gulin den fay fa alan duwa den ko si gudle jan ni wi ban na iman nan tin ni lan tin ko ya ni tin ke juro nga fo linye ne ke dole kan si fa duwa ke balan en kwa duin ko ni musical gudle dole kan ni lal ji gudle jan ne riya ya ne ske ngutong hatta den ton di odlon sin den ton si ainin si den orofia na ke udo ma si ay sin test test fia den jan si ay sin ergi maranji din ile si al kurwa jan o to go de sin mo kurwa jan ni na inen jaw na inen jaw hatta gulle za to sker ker kai
2: e lala ko se ake ba marandok ini sabaka ini wa u kai ko na le finiti abas injo u kai ko na le finiti na mas dok aro u kai ko na le finiti ye ki se en se o to bo ko ni gut fia man na ye ni fia na gutwali en ama wala e faro le tarifi man amin den to nyanga na itin do gola fia man kai ko na gial ilone ele ding allan ko enis arra en al kwa ding ko e gudle kay na gutwiya nan ni fiya na tarifi man yi hawilin ja ye dengut selfi wala den tarela selfi na juro din sabaja na fi ni sken ala siro gane itir donga ani fi